0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

with DJ Cassidy sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamore with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: para sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning. Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga, ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali, PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars, Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night! With DJ ID, 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May ba-

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 8:57 Ang Lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality
0: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes!
1: Ang Lupet!
3: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
1: Ang Lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good Morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe! Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yup!
3: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
3: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil 3 malalaking awards ang inihadog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa

0: 101.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Kabibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 9 impunto, ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

with DJ Cassie G sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Maki Jam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: Ang oras sa FM Radio 9:57. Ang lupet.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yeah.
3: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
3: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
0: Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa

0: 90.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 10 in punto, ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang The Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Makijam sa mga royalties ng Jukebox Era. Jukebox King and Queen. Kasama si Kuya Totoy tuwing Linggo, alas 10 ng umaga sa 92.3 FMR. Good vibes sa soundtrip!
1: Ang lupet!

0: your bed.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR. Ang kabais mo sa Soundtrip, ang lupet. Kasama na naman ang inyong lingkod, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy nagbabalik. Siyempre naman para sa programang Jukebox King and Queen. Mga jukebox hits, mapapakinggan po mga kabais all the way till 12 high noon. Dalawang oras na kompletos ricados. Mga favorite hits ninyo mapapakinggan. Kayo mga kabais natin dyan, nasa buong Metro and Mega Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, hindi lang sa Metro and Mega Manila, napapakinggan din tayo sa mga probinsya katulad po ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio at 97.5 Jensen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Linggo. Happy, happy Sunday. Today is September 20, 2026. Ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang naging September 1st ngayon. Magtatapos na naman ang September or month of September, and welcome na naman month of October. Ang bilis. Before you know it, Christmas na. Before you know it, Pasko na. Kaya mga ka-vibes, pinabati ko kayo.

Advance Merry Christmas and a Happy New Year. Anyways, mga ka-fives natin, happy happy birthday rin po sa lahat ng mga nagsiselebrate ng birthdays nila today. Happy happy birthday. May all of you guys have more birthdays to come. At syempre, samahan po ninyo ako. Lahat po, kahit ano man ang ginagawa ninyo, nasa bahay, nasa labas, nasa kahit saan. Basta nakikinig kayo sa atin. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. And syempre, pwede rin po magpadala ng mga pagbate. If you guys got your greetings, if you guys got your songs, pwede pong ipadala sa ating FMR, 92.3 FMR Manila. Ang ating official Facebook page, babasahin natin lahat yan. Kaya tutok lamang dito po sa inyong 92.3 FMR, ang kabayas mo sa Soundtrip, ang lupit. Aras natin, 10:22.

0: Iván López.
1: Good vibes.
2: Daddy 2.3 FMR, ang kabais mo sa Soundtrip, ang lupit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. At syempre, yan naman po ang kantang Pag Tumataga Lalong Tumitibay ng Wadab. Alam nyo mga ka-vibes, ang tunay na pagmamahalan, hindi yan nasusukat, lalong-lalo na sa tagal ng panahon, di ba? Or yung tagal lang ng isang pag-ibig o di naman kaya isang relasyon, kundi sa mga pagsubok na nalalampasan na magkasama kayo, di ba? Dahil, you know, habang tumatagal lang isang relasyon, mas nakikilala natin ang isa't isa. Pati yung mga kahinaan, yung mga weaknesses, and yung mga strength ng partner mo, o kaya BF mo, girlfriend mo, yung mga pagkukulang at mga pagbabago. Diba? Pero kung may respeto, tiwala, andun yung mga pag-unawa, at syempre napaka-importante yung commitment, imbes na masira, lalo pang tumitibay. Diba? Ganyan dapat yung isang relasyon. Kaya para sa mga king and queen natin na matagal na magkasama, matagal nang mag-partner, o di naman kayo mag-asawa, di ba? Ilang taon man o ilang dekada, sana patuloy ninyong piliin ang isa't isa araw-araw. Di ba? Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi lang mahal kita ngayon, ito yung mahal pa rin kita kahit maraming taon na ang lumipas. Whew, grabe! Sana may mahanapan tayong relasyon na ganyan. Pero sabi nga nila, pag ikaw ay nagmahal, start mo sa sarili mo, makakahanap at makakahanap ka. And that's for sure. Anyways, yung mga ka-vice natin na kanina pa nag-aantabay ng ating programa, and of course, yung mga ka-vice din natin, syempre, na nagpadala ng mga pagbate, lalong-lalo na sa ating official Facebook page, 92.3 FMR Manila. There you go. Basahin muna natin. Sabi ni William Mortel, good morning ulit sa'yo, DJ Kuya Totoy, at sa buong miyembro po ng FMR Squad. Happy tuning in sa inyo, William Mortel. Okay, kay Ler Masari, sabi niya, good morning, DJ Kuya Totoy. Shout out sa mga FMR Squad, FMR Staff, FMR DJs, larong-laro na kay DJ Sigel, and happy birthday daw kay DJ Poggy. Happy birthday. Siyempre sa nag-iisang Poggy Alcacid. Si Mary Dulay, good morning Kuya Totoy, happy and blessed Sunday, take care always, good health, God bless you always. Sabi niya, maraming salamat. And binabati rin natin si Star Racer, good morning po DJ Kuya Totoy, blessed Sunday rin po. Happy listening here sa may Prensa Dian, Batangas. Ka-vibes ang lupet, sabi niya. Thank you so much, Star Racer. We appreciate you. And si Jebby Chong de la Cruz, sabi niya, nagre-request siya ng mga songs. No problem. Hanapin natin yung mga songs. Pag mahanapan natin, piplay natin. Alright. Si Giovanni Ardales, good morning po, DJ Kuya Totoy. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family at sa FMR Squad family. All the way from, nakikinig siya all the way from Batangas City. Thank you, Giovanni Ardales. Siyempre, hindi rin nawawala sa pagbati si Nelson Malinaw. Sabi niya, good morning DJ Kuya Totoy, happy Sunday and God bless you and your loved ones. Nakikinig sila all the way from Bacoor City. Malinaw na malinaw tayo dyan. Si Nelson Malinaw. Okay, si Nelson, ay hindi pala, akala ko si Nelson. Si Nelda Ventinila naman, nakikinig sa atin all the way from Manawag, Pangasinan. Magandang umaga po, Kuya Totoy, kumusta ka na? Okay na okay naman tayo, God is good. Pabati po sa lahat ng nakikinig at sa buong staff ng FMR. Thanks and happy weekend. Happy weekend din po. Siyempre si Altesa Herrera, Sino Cruz, nagpapabate, ayan. And siyempre, maraming salamat sa pakikinig sa atin. Nakikinig sila all the way from Pangasinan. Si Julda May Nugpo, good morning po DJ Kuya Totoy, ako po si Julda May Nugpo, nakatira po sa General Trias, Cavite. Ano to? Interview? joke lang. And nakikinig po ako sa inyo ngayong umaga. Ayan, maraming salamat sa Julda May Nugpo, we appreciate you, ha? Ayan, and hello Kuya Totoy, and thank you always, from Mary Dulay. Maraming salamat. Si Altesa Reresino Cruz, sabi niya dito, kumain ka na, late breakfast tayo. Sabi niya, okay, maraming salamat, enjoy your breakfast. Si Teresa Manlidi, good morning Kuya Totoy. May God's boundless grace, favor, and blessing rest upon you and your family. Have a great weekend, God bless, take care. Thank you, si Gerard Michiano, sabi niya, good morning DJ Kuya Totoy, have a blessed Sunday. At pabati po sa lahat ng solid Kuya Totoy family from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Pabati po kami dito sa bahay, Senior Cruz and Herrera family, dito sa May Bautista, Pangasinan. Lagi nakikinig daw sa atin. Pinapabati rin daw niya ang FMR Angels, Mary Lusali, Jolly, Chessie, and syempre, ang solid Kuya Totoy family, especially kay Jessa, Mary, Giovanni, Claudio, Teresa, Chinita, Malu, and maraming salamat po. Pinapabati rin ni Jessamay Akitania. Ayan, ang mga ka-vice natin dyan sa La Union. Thank you so much. And of course, maraming salamat sa palagiang pagtutok sa atin kay Jessamay Akitania. And sino pa ba yung mga ka-vice natin dito? Pabati sa tatay ko, happy blessed birthday, at sa mga kapatid ko sila Adette, Marlu, Marlino, thank you always, Kuya Totoy. And sino pa ba? Tara, makinig tayo kay Kuya Totoy, sabi ni Jessamay. Maraming salamat kay Joshy Kyle Edip. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Good morning, good morning. And pinapabati din ni Jessamay Akitania ang buong SKT family. Alam nyo kung sino-sino kayo. Okay? Ayan naman. And mga ka-vibes, magbabalik tayo, kaya tutok pa rin dito po sa inyong programang Jukebox King and Queen. Kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At dito na sa 92.3 FMR, ang kabayos mo sa soundtrip, ang lupet. Oras natin, 10:52.

0: Maki-vibes na sa playlist na mga certified.
1: Oh, kiliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox, Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox, Kings and Queens.

92.3 FMR, ang Gabay's Muso Sound Trip, ang lupit. Kasama rin po ang inyong lingkod, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. Kumusta po kayo? Oras na naman para syempre bumati tayo ng mga pagbati o kay mga mensahe, messages na pinadala sa ating official Facebook page, 92.3 FMR Manila. Binabati muna natin pala si Sir Eduardo Maliares. Ayun, kumusta po kayo, Sir Eduardo? And I hope you're having a great time listening sa ating mga music, mga jukebox hits. Pinapabati niya si Joe Suarez and Shina, and also kay Ray. Maraming salamat po sa pakikinig sa atin. I do appreciate you po. And syempre, binabati rin natin si Erwin DJ Velasco. Sabi niya, happy weekend Kuya Totoy. Dan na magsimba at mag-serve. Now tune in po, sabi niya. Wow! Maraming salamat. Malupit na malupit. Pa-shoutout sa Singles Community Nova Liches Chapter. Pati sa Solid Cat Mac, official group na nakikinig na. And of course, sa FMR Squad. Naku, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Alam niyo, nakakataba ng puso na nakikinig sa atin yung mga Solid Cat Mac. Thank you so much po. And mga FMR Squad, maraming salamat. Mahal kayo ni Kuya.

Rosamiran Orasyon. Ayan, kinumpleto na natin para masaya. Good morning po, Kuya Totoy. Pabati na lang po sa kapatid ko. Ayan. And sa family, sa Bicol, miss you. My sister, sabi niya, always listening Monday to Sunday. Nakikinig siya sa atin sa 92.3 FM Arca 5, Sang Lupet. Maraming salamat sa iyo, Claudel. Welcome na welcome po sa ating programa. And syempre, binabati ulit natin si Nel de Ventililla, si Altes Herrera Sino Cruz, si Jessamay Aquitania. Thank you so much, guys. Si Mary Dulay. Thank you, thank you, thank you. Mga nagfo-flood. Eh, hindi ko tuloy mabasa yung mga iba. Ayan. And sino pa ba yung mga nandito? Si... Wait lang. Puro flood messages kasi yung mga nandito eh. Okay, yun lang muna. Anyways, do check your time. We got 18 FMR minutes after 11 o'clock. Kasama pa rin po mga kabayas ang inyong lingkod. Ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Magkakarinigan tayo ha hanggang alas 12 ng tanghali. Yung mga nagluluto na dyan. Ako, sarapan nyo yung pagluluto para mamaya masarap yung kainan natin ha. Anyways, yung mga kabayas natin, mga FMR drivers on the road, maraming maraming salamat sa pakikinig din sa atin. Ingat-ingat sa pagmamaneho. Kailangan maging relax lang kayo ha. Huwag kayo masyadong mainitin yung ulo, lalo-lalo na kapag traffic. Hindi maiwasan talaga. Anyway, si mga ka-vice nating lalabas, ingat-ingat. God bless po sa inyo, mga magsisimba, kayo mga buong pamilya, mag-picnic o din naman kaya may mga salo-salo ngayong linggo. Kasi kapag linggo, family day. Diba? Kayo magkakasama si kuya, si ate, ayan sila, nanay, tatay. Pwede rin mga extended family, si grandparents, mga tito-tita. Diba? Ang saya. Alam yung mga Pilipino, makapamilya yan. Kaya mga ka-vice natin dyan, ako. Happy, happy family day. Sunday. Yep, mamaya magbabalik pa tayo kaya tutok lamang dito po sa inyong 92.3 FMR. Ang Kavice Musa Soundtrip, ang lupit. Aras natin, 11:18.

0: vibes.
1: 92.3 FMR. Ang gabay mo sa Soundtrip, ang lupit. Magandang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Kumusta naman po ang pagluluto ninyo dyan ng pananghalian para mamaya masarap yung kainan natin. Alright, and syempre, kasama pa rin po ang inyong lingkod, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Maraming salamat sa pakikinig pa rin sa atin. And syempre, ito pa rin po yung programang Jukebox King and Queen. Uy, mga ka-vice natin dyan, ha? Check muna natin, may mga nagpapadala ng mga pagbati. Talagang, dito na pala si Kuya Pogi. Ayan. And syempre, happy birthday sa'yo, pare ko. Kumusta ka na?
2: Uy, thank you so much. Maraming salamat. Ito okay lang, hindi pa ako nakakasagot doon sa mga mga online na greetings.
1: Wala talaga.
2: Dami pa. Hindi ko pa maisa-isa.
1: Alam mo, balita ko, may mga ka-vice tayong mga FMR squad na bumisita dito.
2: Kahapon, sobra. Grabe. Hindi ko ina-expect na meron tayong support coming from them. At saka syempre, hindi lang naman yun yung cake, yung spaghetti, yung pizza. Yung presence nila yung pinakamahal.
1: Oo naman.
2: So talagang they dedicated the time. Kasi syempre, Sabado yun, diba? Dapat sa bahay ka lang with your family. Pero date shows na samahan ako dito.
1: Tsaka, balita ko, parating daw yung mga yung lechong baboy, lechong...
2: yung tinapay, pwede.
1: Yung tinapay na
2: Ay, nga pala, I brought a cake para sa'yo.
1: Talaga? For everyone. Grabe naman. Yeah. Siyempre, maraming salamat kasi mamaya magpapadala ka din ng mga yung pangpanulak. No? Joke lang,
2: sige,
1: joke lang.
2: Sige, natin. I-check natin, baka meron pa tayong credit card.
1: Wow! Uy, ilang taong ka na, pare ko?
2: Ayun, yung totoo ba o yung haka-haka?
1: Totoo na.
2: Yung totoo.
1: Palita ko, mga ka na mga 32?
2: 36 na.
1: Ah, 36? Oh. Grabe.
2: 1990 kasi ako sakto. So kapag umiikot yung kalenda, yung year natin. Alam mo na yung edad.
1: So parang mga 2 years lang pala tayo magka...
2: 2 years lang,
1: grabe,
2: sir.
1: No? Anyways, hindi naman... wala naman yan sa edad eh.
2: Wala naman sa edad. Actually, kung hindi tayo naano ng mundo, baka we look 21, mga ganun. Wala eh, salbahay ng mundo eh. Diba? Taas ng presyo ng gasolina. Ganyan.
1: Pero sabi nga nila, maganda daw yung mga fine lines, mga puting buhok. Kwan daw yun eh, mga sign of wisdom.
2: Ay, ganun ba yun?
1: Oh, wow. Wisdom.
2: Ayos guys, sa gaslight ah.
1: Anyways, nako, inasmuch as nag-e-enjoy tayo sa programang Jukebox King and Queen, oras na para magpaalam tayo pansamantala for the program. Syempre, itong programa natin, magbabalik ito on our next Sunday na. Ayan, para to make way naman sa programa ni Kuya Pogi.
2: Ay nga pala, abangan nyo ako mga kawebs. Ito na ang inyong oras. It's your time to shine para sa inyong mga instant request at mga pabate. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo. At meron nga pala akong i-release na reel mamaya through 92.3 FM Radio Manila.
1: Nagulat ako, kala ko i-release na song.
2: Hindi naman.
1: Excited ako lalo.
2: Huwag naman ganun. Wala ka kayo.
1: Kailan pero naman yun?
2: May release tayo later on na reel with the attorney Race Del Rosario.
1: Yung
2: sound ng buhay niya, malalaman na natin.
1: Wow.
2: Yun.
1: Pero syempre, excited ako sa release ng song naman. Yung mga ka-vice natin na, baka hindi nyo alam, yung mga hindi nakakalam, magandang boses nitong si DJ Pogi.
3: Sakto lang.
1: Sakto lang.
2: Ay, Kuya Totoy, nga pala. Abangan nyo si Kuya Totoy, araw-araw yan para sa ating FMR news break, di ba? From Mondays till Fridays.
1: Bumabawi ka.
2: Ano oras sila, 7?
1: 8 o'clock.
2: 8 o'clock.
1: 12. Ay, 10 and 12 and then 3.
2: 8, 10, 12 and 3. Yeah. Ayan, para sa ating mga daily news updates para sa inyo. Siyempre, matutuwa tayo sa mga updates niya dahil mataas na, mahirap, lahat na lang, tumataas.
1: Mabalito ko nga bukas eh. Hindi pala, Tuesday. Mag 10 piso.
2: 10 piso sa diesel, 5 piso sa
1: grabe
2: gasolina. Sa medyo, hindi na, kahit hindi makate, mapapakate ka sa parte na yun.
1: Ganyan talaga, wala tayong magagawa.
2: Grabe din kasi yung nangyayari sa Middle East.
1: Yeah, hindi rin, sobra. Hindi rin talaga, tawag niyo to, hindi rin talaga maiiwasan kapag may mga international crisis.
2: Totoo yan.
1: Lalong-lalo na kapag Middle East. Kasi dun yung pinagagalingan ng oil. Ayan. So,
2: syempre,
1: pag tumataas,
2: may mga tension, tayo rin, alta presyon.
1: Anyways, mga kabayes, huwag na natin patagalin pa para ma-enjoy nyo naman ang soundtrack ng buhay mo.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, with DJ Pogi. Oras na para mag-goodbye naman tayo pansamantala. Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa atin. Sinamahan ako for the past 2 hours. Thank you. Enjoy your day. Happy Sunday.
2: Yun. Uy, sige mga ka-vibes. Siyempre, dito lamang yan sa 92.3 FMR.
1: Ang ka-vibes mo sa Soundtrip,
2: ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: Pabili po!
6: Nako, wala!
5: Ate, hindi ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
6: Hindi, nawawala ang radyo ko.
5: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
6: Ang kulit mong bata ka eh, nawawala ang radyo ko eh.
5: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
6: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
5: Pwedeng pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos,

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kabibe sa soundtrip.
1: Ang Lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: Yeah, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka vibes.
3: Ang lupit!
4: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes! Sa sound trip.
3: Ang lupit!

0: 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang lupet!
2: Ka-vibes.
3: Mga kabayos, oras natin ngayon, 12:23 PM na. At syempre, now it's time para sa inyong programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
3: Soundtrack ng Buhay Mo. Ikaw ang bida, ikaw ang leading man, leading lady. Ikaw yung tinitingala sa ating programa, mga kabayos. This is your time to shine. Kaya tumawag na 0954-406-1967 or mag-text sa 0927-384-8639. Kung wala ka naman pantawag, wala rin pantext, pero merong data, aba, walang problema yan. Punta na kayo sa ating mga social media platforms, especially sa Facebook, mga ka-vibes, at 923 FMR Manila, YouTube, IG, X, TikTok, at saka sa Spotify. Aba, i-go nyo na yan. Pwede kayong mag-comment sa ating program plug na naka-upload na ngayon sa ating social media site sa Facebook. At mamaya, syempre, babasahin natin yan at i-play natin round the clock ang inyong mga request magmula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw ng September 20! Sunday, mga ka-vibes. Syempre, kapag Sunday, no, sabi nga natin, kailangan mag-relax. Kailangan mong ihigayan. Kailangan mo na isandalian dahil darating naman ng Monday hanggang Friday. Lalaban ka na naman. Pero at this point, ako ang bahala. Sana nga kayo, no? Nakapagpananghalian na. Ate, kuya, ano ang ulam na nandyan sa kaserola? Ano yung nandyan sa kaldero? Pacheck nga ako kung merong dinuguan. Yun, no? Pacheck din kung merong sinabawan. Araw ba yung may mga AN sa dulo? Tinola. Iba yun. Walang AN yun. Tinola. Ano pa? Sinigangan. Kung ano man yan, mga ka-vibes, no? At kung nakapagluto naman si mami tsaka si daddy, aba, perfect yan. Napakasarap syempre ng inyong pananghalian. Kaya ano man yan, i-enjoy nyo lang habang ako ang bahala sa inyong mga soundtrack ng life nyo. Gaya itong kanta mula sa MYMP. Mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo kasama si DJ Pogi Alcacid sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit. Good afternoon!

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. The Vibes! Sa Sound Trip!
0: Ang lupet!

0: kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes!
3: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 12:53 PM. Once again, ito po ang ating programang soundtrack ng buhay mo. Magandang hapon sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon saan man kayo sa Earth. Siyempre mga ka-vibes, kung kayo man po ay nasa bahay, nasa galaan, nasa road, aba nasa kalsado, kung ano man ang ginagawa dyan, nasa inyong mga tindahan, nagbabantay ng kung ano-ano pa man, nagbabantay ng tawag nito, ng kailang mga pamangkin, o kasi sino ba binabantayan yung asawa, binabantayan nyo ba yan? O minsan binabantayan yan mga ka-vibes ha? Sana naman po, okay naman po kayo ano? Bawas na muna sa ating mga stress, no? Kalimutan muna mga problema. At syempre, kailangan nyo munang mag-recharge, mag-relax. Kaya inom na. Keep yourself hydrated. Oo nga, di ba? Kailangan nyo mga ka-vibes na kailangan din magtubig-tubig din. At tigil-tigilan nyo muna yung kaka-order nyo ng iced coffee. Parang kayo na, nakamatcha ka na. Diba? Meron tayong caller on the line. Oy nga pala, sa mga gustong tumawag, walang problema. Welcome na welcome yan dito. 0954-406-1967. Hello, magandang hapon.
4: Magandang hapon.
3: Oy, magandang hapon, Felix Valdez. Hello.
4: Isang mainit na hapon.
3: Ay oo, no, ang init nga sa labas. Ay nga pala mga ka-vibes, ito bago ko nakausapin, meron tayong update mula sa PAGASA na meron tayong inaasahang mainit na panahon, no, for the next few days. Pero siyempre hindi pa rin pwede mawala yung mga possibilities ng mga isolated rain showers, kaya mag-iingat din po, dala pa rin ng payong ha. Pero siyempre maganda yan dahil kahit papaano talagang nakaka-experience tayo ng medyo hindi maulan na weather. But anyway, Felix, magandang hapon sa'yo. Meron ka bang gustong batiin? Go na!
4: Bila pa ang mga MMR Spot members and officers na sila President Lawrence, Vice President Sarah Norman, na binabain nga ang kanyang baby loves na si Isay Sainhen, Abby Hyang Bingseng, MMR Angular Angel Hyang Otampe, paisa mga members na sina Sir William Merton, Sir Ilalan, Kaya Ilay, ay Sir Manu Sanamea, and happy happy birthday sa'yo, I-hate.
3: Uy, thank you!
4: At minaba ang mga watchers na sina Darwin Samyang, ay Anissa Fernandez, at especially pala ay Mavi Ocampe.
3: Yan! Ay, thank you so much. Maraming salamat, Felix, sa pagtawag at syempre ang iyong mga pabate sa iyong mga minamahal at mga kaibigan. Pero ngayon, ano nga ba ang soundtrack ng buhay mo ngayong linggo na ito, Felix Valdez?
4: Ano ba, yung ano, Air Supply.
3: Anong kanta ng Air Supply ang gusto mo?
4: We will be in ever for me.
3: Ay, sorry. Ano po yun? Sorry?
4: Ay, mali. Ano pa, Always na lang. Always.
3: Always?
4: By Bon Jovi.
3: Ah, Always ni Bon Jovi. Bakit ito? Ano meron kay, ano, kay Bon Jovi ngayong tanghaling tapat? Ano meron?
4: Kasi, lang, sa mga crush ko.
3: Yun! Always! Di ba yun yun? Tama ba? Tama naman yung tono ko, di ba? Anyway, sige Felix, i-play ko to para sa'yo, okay?
4: Maraming salamat.
3: Okay, maraming salamat Felix sa magdawag. Ayan, mga ka-vibes, si Felix Valdez ang ating first caller of the day. Aba, alas 12 ang aga. Mga manday patawan. Ang kanyang request na Always by Bon Jovi. Mga ka-vibes, syempre, kasama niyo DJ Pogi Alcacid para sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Syempre, kayo ang bida sa ating programa. Tuwing linggo yan, kaya tawag na 0954-406-1967. Manatiling nakatutok lamang dito. Huwag yun akong iwanan. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite of music radio. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit. Gandang hapon!
5: This Romeo is bleeding.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: Easy

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Okay mga ka-vibes, oras natin ngayon 1:22 PM. Welcome po sa second hour ng ating programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
3: Siyempre kasama niyo DJ Pogi Alcacid. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. So kasama niyo ko mananghalian hanggang magmeriendahan ngayong araw ng Linggo, September 20. Grabe no, 10 days na lang patapos na agad yung buwan ng Setyembre. Iba, one burr month down. At malapit na naman po ang ating pinakaasam ng mga bonus! 13th month pay, 14th month, tapos ano pa mga 15th to 16th month yan. Pero mga ka-vibes no, para sa akin no, ang pinakamaganda year in tsaka year out, kung meron man po kayong mga tinatawag natin inaasahan ng mga bonus, maganda po niyan kung wala naman po kayong paglalaanan masyado, eh tipid-tipid, i-save niyo po yan para kung ano man yung kinakailangan sa future. Eh, ano ba yan? Kinakailangan sa future rather, at least magagawa niyo po yan ng paraan right away. Ha? Huwag yung one day, magkano ba sa account mo? One day, 1,000 air. Ha? Mahirap yan, ha? Kailangan i-save niyo yan mga

Okay, so sa darating po ng mga bonus-bonus natin, aba, for sure, dapat may mga nakalaan na dyan or kung wala man, hindi makinakailangan, isave nyo po yan. Okay? And may mga commercial, para kayo tumawag at 0954-406-1967 para sa inyong mga requests and songs. At mga pabate, kung kayo man po ay naguhugas na ng pinggan, kakatapos palang kumain, or yung iba dyan, sino ba magtuturuan? Sabihin ng kuya, "Hoy, kahapon! Kahapon ako yung naguhugas na. Ang gabi ako naguhugas, ako na naman." Di ba? Yung mga ganun, yung mga kapatid sa bahay, nagtuturuan kung sino. Tapos bigla magagalit si mama. Ano, walang maghuhugas na, tatapon ko lahat to. Charot lang. Pero alam nyo, nakaka-relate tayo sa mga ganyan na mga tamang setting sa loob ng isang bahay tuwing kung sino nga ba maghuhugas ng gabundok na mga hugasin. Diba? Patong-patong yan. Siyempre, yung mga plato, kutsara, tinidor. Diba? Yung platito, yun. Tsaka yung pinaka-ayoko kalaban sa lahat, yung pinaka-final boss. Alam nyo kung ano yun, mga ka-vibes, ha? Alam mo yun? Yung Tupperware. Mga tatlong piraso na mahirap tanggalin yung sebo. Nako, lagang mapapaaway ka bigla. Ano ba naman buhay to? Hanggang ganito lang ba ako? Charot lang. Anyway, mga kabayos, ay pwede pala akong i-follow ha, sa aking official Facebook fanpage o sa mga naka-online dyan. Dagdagan nyo naman yung mga followers ko. Nag-upload ako ng mga quality content. Ano to? Nagbabenta. Hindi, joke lang ako nga. Follow nyo ako, DJ Foggy Alcacid. Yung naka-sideways dyan na DJ, naka-shades ako yan. Ha? Follow mo yan. Naka 2.9K lang ako. Stuck na yan isang taon ganyan. Please naman. At syempre, follow nyo rin at 923 FMR Manila sa lahat po ng social media platforms namin sa Facebook, YouTube, IG, X, TikTok, Spotify. Ayan. Uy, nga pala, saying hi and what's up kay Ate Coach Everyday. Ayan, nakikinig siya sa atin ngayon. At nag-request siya ng kantang My Everything by 98 Degrees at ngayon naririto by JR. Maraming salamat po. Ay, Ate Coach Everyday, thank you ulit ha, dun sa paano mo, sa pailaw mo ha. Na-appreciate ko yan. Hindi ko na makakalimutan yung gift na yan. Nandun na sa bahay ko. Ginagawa kong ano, ring light. Charot lang. Thank you so much, Ate Coach Everyday, yeah, for that wonderful gift. At ito naman, sino ba ito na nakikinig sa atin? Yan oh, good Saturday evening, DJ Pogi, listening from California, USA. Ayun o, si John Pau. Uy, John Pau, salamat ha sa pakikinig. Kahit nandiyan ka sa ibang ibayo or kabilang ibayo ng mundo, eh talagang nafe-feel mo pa rin na Pilipino. Alam mo mga ka-vibes, ganun talaga yung feeling no, na kapag kahit nasa ibang bansa ka, hahanapin mo yung Pilipino flavor. Diba? Kasi dyan lahat dyan mga nag-i-English. Bibigyan ka ng accent na di mo maintindihan. Siyempre, iba pa rin yung feeling na kapag nagsasalita ka, eh, uy, may Tagalog ako naririnig. Maganda nga po. Ay, maganda nga. Magandang gabi sa iyo dyan sa may California, USA. Maraming salamat. At ito naman, dyan naman sa United States of Bicol. Huwag ka tao sa USA, USB. Ayan, si Cesar Rabado, request na aning kanta na 214 by River Maya. Gadawagda siya mula sa tuyang 92.3 FMR Radio app. All the way from Sydney, Australia. Ayun no, ay, akala ko nasa Bicol. Nasa Sydney pala. Akala ko Sydney, ano, Sydney Kamsur. Sydney yan sa Kamsur? Na ano ka? Pero syempre mga kabayos nga pala, sa ating mga Bicolano friends out there, no, na gadangog sa tuya, digdi sa tuya programa. Happy, happy Peña Francia Festival po. Of course, viva, viva. Diba? Grabe yung fluvial procession kahapon. Talagang ginabi. Or ang alam ko yata talaga sina talaga ng gabi yun. At saka sobrang daming deboto doon sa Naga. Iba, yung magsaysay di ko makita. Kapunta sa may Peña Francia, no? Parang nakakamiss mag-iba dyan sa, ano, sa Peña Francia Festival. Diba? Viva! Viva! Anyway, mga ka-vibes, ito na, sige, i-play natin itong request mo. Ate Coach Everyday, kasama natin. Ito lang naman si JR, di ba? Wala naman buhok si JR, pero bakit kulot? Kulot yung boses. Anyway, request mo ate ngayon din rito. Para sa soundtrack ng buhay mo, dito lamang yan syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Na ito'y 92.3 FMR Ka Vibes, iti Sound Trip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3
0: FMR
2: Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang Lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Ang istasyon sa radyo, napasok sa trip mo.
2: 92.3 FMR.
5: Ka-vibes. Yeah, yeah. Sound trip.
4: Ang lupet!
5: Sa soundtrack ng buhay mo.
2: Buhay mo.
3: Ka-vibes.
6: Ahoy mga ka-vibes! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay nga pala mga ka-vibes, mga ka-tune in pala sa ating programa. Ay, pwede kayo tumawag 0954-406-1967 para sa inyong mga requested songs at syempre ang mga pabati nyo on the air. Welcome to welcome yan. Walang problema mga ka-vibes. Syempre, we welcome din natin ang ating mga butihing mga drivers at syempre ang mga pasahero na nasa kalsada ngayon. Syempre mga ka-vibes, kung di pa kayo nag-lunch or kung late lunch man yan, aba i-push nyo na po ano ba? Anong oras na? Baka mamaya malipasan ka ng gutom. Ba't may tawa ng ganun? Yung mas maganda mga ka-vibes na kapag kayo po ay nakakain, alam ko minsan sinasabi ng iba, hindi, mamaya na ako kain, nato ko pag kumakain. Eh di ibig sabihin nung kailangan mo rin magpahinga kahit konti. Ha? Uy! Huwag kayong aantukin-antukin dyan ha. Oh, hirap yan. Basta dapat kapag nakakaramdam ng antok or pagod, make sure nyo lang po mga ka-vibes na itabi nyo muna. Okay lang yan. Eh kaysa naman na makaabala kayo, alam nyo na, magkaroon mauwi pa sa aksidente yan, wag naman sana, please lang. Kaya, kuya, itabi mo. Ako na, na-joke lang. Iba yun. Kuya, itabi mo. Sige na, ano ka, idlip ka ng very, very light lang, ha? Uy, nga pala, today na is September 20, Sunday. Uy, nga pala, sa mga nag-birthdays today.
7: Happy birthday!
6: Happy, happy birthday sa inyong lahat. At ito, special naman syempre. Isa rin sa aking mga iniidolo noong siya pa ay naglalaro sa Barangay Ginebra Kings, the jersey number 80. Syempre, mga ka-vibes, no? Sir Mark Makapagal! Maraming salamat po, sir, no? Syempre, konsehel din pala siya ngayon sa San Simon, Pampanga. You know? Sir Mark, happy, happy birthday sa'yo! Alala ko pa nun, nasa Ginebra ka pa, talagang nanonood ako. Alam ko, naging kakampi mo rin sila Salvation noon. Sino pa ba? Syempre, sila Mark Kagiwa, si Helter Brand. Syempre, hindi pwede mawala. Ang nag-iisa, idol na idol ko sa lahat, syempre. Huwag nyo natangin ko sino. Sino ka sino? Syempre, Mark Kagiwa tayo. Batang Ginebra! O yun, mga ka-vibes, ako noon yung taong 1995. Eto, alam na alam ko yung taon. Alam nyo kung bakit? Dahil una kong nakita yan sa TV, nagsisigawan yung mga tao dun sa kanto. Tapos na, talagang tumingin ako, anong meron? Bakit may mga naghihiyawan? Hindi naman laban nun ni Luisito Espinosa. Yeah, ang ano ko na, no? Ang ano na ang tandaan ni DJ Pogi para sabihin yung Luisito Espinosa. Tsaka syempre, Onyok Velasco sa mga boxing-boxing. No? Pero syempre, pagdating naman sa basketball, talagang crowd favorite naman talaga ang ating mga idols po pagdating sa basketball sa PBA. Syempre, Ginebra. Ginebra tayo, syempre. Sobrang galing ni... O sige, sabihin na. Parang napaisip ako. Sino mo mas magaling? Noon. Alvin Patrimonio ng Pure Foods? O si Captain Barbell? Kenneth Duremdes? Hindi, Kenneth Duremdes pa rin ako. Iba! Ayoko. Sa mga Pure Foods fans dyan, ha? Mas gusto ko pa si Franz Pumarin. Charot lang. Ay hindi, iba naman yung ano, yung shooting skills naman ni ano, ni Bong Ravena, no? Nako. Kapag yan bumita o mainit sa labas. 'Di ba? Ang dami nating mga memories pagdating sa basketball noon na talagang yung mga players nagdidikdikan sa loob ng ano, ng court, no? Na pag Ginebra talaga. Nolly Loxin. Val David, yan Marlo Aquino, sino pa ba? Benny Cheng. Wilmer Ong. Diba? Napapaano ko? Napapahalukay ako ng ube sa loob ng aking baol. Pero syempre mga ka-vibes, no? Again, Sir Mark Makapagal, happy, happy birthday sa'yo. Enjoy your birthday. Buhay ka hanggang gusto mo. Anyway mga ka-vibes, syempre oras natin ngayon, it's already 1:56 p.m. Sa mga gustong tumawag, libreng-libre po yan sa ating linya, sa, of course, sa ating programa. Siyempre kasama niyo ako, DJ Pogi Alcacid, hanggang alas 5 ng hapon. Ito, requested song naman to ni Giovanni Ardales. Pabati daw ng mga ka-vibes niya. So, siyempre ang mga solid Kuya Totoy family at FMR Squad family. At dyan po siya sa may Batangas City. Siyempre dito lamang yan sa ating programang Soundtrack na Buhay Mo sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit!

0: your favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kabibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: mo 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet
0: sa soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Ka-vibes
3: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip, ang lupit. Mga ka-vibes, no? Ang iba, no? Iba yung kanta ni, ano? Itong kanta ni Janine Tanyoso, tsaka ni, ano, Arthur Neri, no?

0: Ito yung mga pagkakataon na napapaisip ka as a soundtrack ng buhay mo. Na meron kang isang tao na, alam mo yun, parang you wanted na gusto mong umamin eh. Gusto mong i-take risk. Gusto mong tumalon. Pero napapaisip ka kung ano ba, tama ba to? Magkakaroon ba ng something kapag ginawa ko to? Pero nag-jive lahat. Ito mga ka-vibes. Meron kayo na-meet na isang tao for sure na lahat ng mga interest nyo, same kayo ng trip, gusto nyo ng ganito, lahat ng mga bagay, nagkakasundo kayo, perfect! Di ba may ganon? Yung pagkakataon na kapag nandyan siya, everything is okay. Di ba masaya ka? Hindi ka nakikipag-away, naiintindihan ka niya. Yung pagsayaw nyo, parehas doon sa dulo.
1: Dalawang isip ako, iisa-isahin ang paghakbang pae.
0: Anyway, mga ka-vibes, yan po, no? Arthur Neri and Janine Tenyoso ang kanilang awitin na pelikula. Iba. Iba yung ano, iba yung kiliti niya. Tsaka kapag na pinakikigyan mo yung tugtog na yun, yung kanta na yan. Parang nakasayaw, no? Ay, na, sumang sayo kanina eh. Parang I was dancing, slow dancing. With the one I love. Kahit nga di love eh. Charot lang. Ay, anyway, oras natin, 2:26 p.m. Ay, mga kabayos, mga gustong tumawag, go na. Tawag na kayo, 0954-406-1967 para makabati na kayo on the express right here, right now. At syempre, maplay natin ang inyong mga requested song. Kasama niyo ako, syempre, DJ Pogi Alcasa, nag-alas 5 ng hapon. Ay, magandang hapon, mga kabayos, sa ating mga kabayos dyan na nasa mga wet and dry market. Aba, talagang busy-busy. Yung mga suki natin, aba, make sure lamang po na ang inyong mga patawag doon. Yung mga timbangan nyo, pantayan ha. Dapat calibrated, mga ka-vibes nga pala, sa mga hindi nakakaalam, ang ating LGUs ay talagang nag-i-issue po, nag-i-check po yan dyan sa mga market sites natin, sa mga tindahan na kinakailangan ng timbangan. Ano ba, bigas, baboy, isda, or basta kahit ano tinitimbang. Di ba? Kailangan po calibrated yan. Kasi di ba nauso po dati, mga ka-vibes, na parang, ay, parang natatampered siya. Tama? Tapos parang feeling nyo, isang kilo na ba to? Bakit parang kalahati lang? Tapos yung pag-check nga, ayun, hindi pala ayos yung timbangan. Merong daya. For sure, yung mga, ano natin dyan, mga consumers natin dyan, nakaka-relate. Ay, oo, no? Naalala ko, may ganun palang issue dati. Eh, sana naman po, no, mga ka-vibes, huwag po tayo manlalamang, tandaan po natin na kapag tayo po ay nagbebenta ng tama, ang suki, talagang babalik-balikan ganyan. Totoo yan! Diba, hindi naman babalik ang suki mo kung hindi maganda yung servisyo mo eh. So, dapat tapat ka. Okay? Tanghali nga, tapat eh. Ikaw, hindi. Charot lang. Anyway, mga ka-vibes, at ito, meron pala tayong mga request sa songs dito. Kanina pa to, mga nakapila, na-play naman natin yung iba. Ito si William Mortaloy. William, thank you, ha? Maraming salamat sa pagpunta kahapon kasama ng buong FMR squad. Ito, meron siyang dedicated na song para kay DJ Kim Churva. Ito ang kanta ng Rio Speedwagon na Keep On Loving You. I keep on loving you kung sadyang... Ano ba yun? Ay, mali! Iba yun! Charot lang. Sige, play ko to sa'yo maya-maya, William, ha? Ito naman si Ate Altese Herrera Sino Cruz. Ayan, uy, nag-request pala siya ng kantang Endless Love. Ay, na-play na natin to kanina, diba? Ayun, na-play na natin. Thank you so much, ate. At syempre, sa inyo dyan, sa may Pangasinan, magandang-magandang hapon. Ito si Juan Miguel Gamocha naman, nag-request ng kantang Open Arms. Ayan. Okay. Ito si Neil Mark. Ayun. Ay, Neil Mark, magandang hapon sa'yo. I have a request. Ano yung request mo? Charot. Through the Years by Kenny Rogers and Everything I Own by Bread. You know, ang dalawang song na po yan for this week po, ang soundtrack daw ng buhay niya. Wow, keep fighting lang sa buhay kahit life is full of challenges. Uy, totoo yan! Mga ka-vibes, kailangan niyong lumaban. Wala tayong no choice kung hindi po lumaban lang sa buhay. Marami tayong mga problema, hindi ko na isa-isahin yan. Kasi kahit ako yung di problema ko. Pero di ba? Hindi pwedeng... Hindi, pwede naman tayong mapagod. pwede tayong magreklamo. Wala problema yan. It's human para magreklamo, mga ka-vibes. Okay lang yan. Pero syempre, kahit anong mangyari, at the end of the day, kailangan po natin bumangon at dudurugin ang mga pagsubok, mga ka-vibes, na harapin natin, ha? Kaya, keep on fighting. Huwag kayong susuko. Okay? Pwede madapa, pwede magpahinga, pwede mapagod, pero laban pagkatapos, ha? Tandaan mo yan. Ito naman si, nasa na yun, yung isa pong message dito. Ayan, si Ate Emma. Ate Emma Carl Catujo. Hello po, magandang hapon. Ayun nga pala, Happy Peña Francia Festival daw. Sa mahal na ina na aming mga Bicolana at Bicolano dyan sa Bicol. Iyotabi, Happy Peña Francia Festival. Viva El Peña Francia. Viva El Divino Rostro. Ayan, sa lahat ng mga Taganaga. At sa mga parokyano, syempre. Ayun, request man tabi ng My Life by Billy Joel. Si Ate Eman from Imus, Cavite. Hello po, thank you so much. Si Kuya Nelson Mayunaw, nakikinig din sa ating programa. At si Ate Star Racer, dyan sa may Prenza Lian, Batangas. Ang kanyang soundtrack naman ng buhay niya ay Destiny by Jim Brickman. Ayun, no? Matugtugan niyo, mga pangmalakasan. May pinagdadaanan ba kayo? Kahit man ako meron. Anyway, mga kabay, sige. Ay, kasi na yun, yung nag-request na to. O, sige, i-play ko na to para sa'yo, ha? Huwag ka na magtampo. Baka biglang hindi ka na mag-message. Charot lang. Neil Mark, keep on fighting lang. Huwag kang susuko. Here's a song from Bread with Everything I Own. Syempre, dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit.

0: drives the truck.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo
0: 92.3 FMR Ka Vibes
2: Sa sound trip
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: ang oras sa FM Radio Manila sa buong Pilipinas, 3:16 PM na. Magandang hapon!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS!
3: Ito na ang inyong ka-vibe sa Sound Trip! 92.3 FMR!
4: Ang
3: Soundtrack ng buhay mo!

0: kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Ahoy mga ka-vibes! Sa oras natin ngayon, 3:23 PM na grabe. The time flies so fast. At makabilis naman ang oras. As quest na agad yun. Pero anyway mga ka-vibes, ganyan talaga kapag tayo ay nag-e-enjoy tayo ay nag-relax sa mga tugtugan natin dito sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Siyempre, kasama kanyang guwapong yung DJ sa balat ng radyo, DJ Pogi One more time. Kasama si DJ Pogi Alcacid mga ka-vibes. On this beautiful Sunday afternoon, no? Mainit sa labas. Pero kung kayo po ay inuulan ko saan man kayo nakikinig, mag-iingat po lahat. Or kung wala naman kayong kailangan na gawin sa labas, wag na po sana tayo lumabas. Ano? Hirap magkasakit ngayon.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
3: Na naka-work from home ngayon dahil nilalagnat. Wow, grabe. Not feeling well na pero working pa din. Napaka-iba talaga. Napaka-dedicated na person. Ay, pagaling ka, inom ka maraming tubig, huwag lambat siya. Sama mo na pati yung balde, ha? Tsaka syempre, kain na mabuti.

0: green yung halaman. Ibang greens yun, te. Anyway, uy nga pala, eto meron tayong katanungan dito no, sa ating 92.3 FMR Manila Facebook fan page. Ay nga pala, follow nyo na kami ha, sa mga naka-online ngayon. Anong sound trip anong sound trip ang masarap pakinggan habang nag-exercise? Ay, pa naman talaga.
1: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
0: Eh, hapon na. Siyempre, pa nag-exercise mga ka-vibes, hindi pwedeng walang music, hindi pwedeng walang sound tripan, di ba? So mga ka-vibes natin ngayon na talagang kinakailangan na mag-exercise, yung mga nag-running na, di ba? We are on the running era, sabi nga ng ating mga Gen Z friends. At siyempre, iba na yung tinatawag natin ngayon na trend na lahat ay nagsisitakbuhan na. Ako ba, pagtingin ko sa social media, lahat tumatakbo. Yung iba sa responsibilidad. Tsaka sa jowa. Charot! Ito, meron dito mga kasagutan, no? Ito si Giovanni Ardales. Hi pa daw by MMJ, you know? Iba. Si Sally Lerma, sabi niya, dancing queen. Pwede pa yun, te. Parang bubuhat ka na nga, sabihin natin, ano? 50 kilos. Ganon kabigat, tapos yung tugtog mo, dancing queen. Yung mabitawan niya yung 50 kilos sa dumbbell. Ito si ano naman, William Mortel, Happy by Pharrell Williams. You know, iba naman talaga. I'm so happy. Kahit napawis na, ano? Hirap na hirap ng huminga. Kinakapos na ng hininga sa kakatakbo. Ito naman si Jeric Villoria naman, Kalapas Tanganan. Yan. Wow, iba. Yan yung mga trippings nyo, ano? Kapag tumatakbo yan yung mga sound tripan nyo. Iba naman talaga. Parang gusto ko yan, ano problema? Si Gerard Bisciano, aba, iba ang gusto niya. Ito daw gusto niyo. DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya. Uy, alam niya to.

0: Oh yeah. Patingan ng mga ano dyan, mga 5K nyo. Ola, la! Sabay ka na, sabay! Uy, si Bunso, oh! Sumasabay sa indak. Alright, here we go! So yun, no? Yan yung mga sound trip, ano, na habang kayo nag-exercise, eh talagang kayo ay ginaganahan. Dito mga kabay sa soundtrack ng buhay mo, hindi lang tayo puro love songs. Hindi lang tayo mga puro pang ano, relax, malala, o motivation. Pati mga pagbubuhat nyo ng mga bangko dyan, kasama yan. Uy, yung mga kabay natin na nasa gym, ha? May mga nag-gym ngayon for sure. No? Mga nagpapalaki ng muscles, gano'n, kahit masakit na sa abs. O yung mga lutes. Feeling mo naman talaga, no? Anyway, mga kabayos, ito ang soundtrack ng buhay mo. Siyempre, kasama niya DJ Pogi Alcacid. Hanggang alas 5 ng hapon. So, ano man yung soundtrack ng buhay mo right now, right here. Aba, i-share mo niyan sa atin. Tawag ka na 0954-406-1967. Or pwede ka mag-text 0927-384-8639. Pero siyempre, bago tayo humawak na mga bet. Ay, bet. Beat. Ay, may tawag ba? Yoko nga. Sige, ipasok natin yan sa ating linya. Ready na? Sige. Kuya, wait lang ha. Hintay mo, tawagin ko pangalan mo. Charot lang. Interview. Hello?
1: Hello?
0: Hello, sino to?
1: Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kabay.
0: Uy, Lawrence Manipour! Ang ating president ng ating FMR squad. Uy, Lawrence, maraming salamat ulit ha sa pag-celebrate ng aking birthday kagabi. And thank you for making the time sa lahat ng efforts every day. Kahit alas 4, madaling araw gising ka. Hindi ko alam bakit gano'n na aga mo.
1: Gising na po ako noon kasi non-stop tugtugan na ngayon sa Retrolingo eh.
0: Wow naman talaga. Uy, maraming salamat for always listening sa amin. Pero anyway, napatawag ka para sa iyong mga instant requests at pabate. So bumati ka muna. Go ahead!
1: So binabati ko po lahat ng mga member at officers ng FMR squad, lalo na yung ating vice president natin na si Sal Lerma, tapos ang ating secretary na si John Vince Sagrado, at ang ating counselor natin ng FMR squad na si Angel Ocampo, at lahat ng members ng FMR squad na sina William Mortel, tapos si Job, at lahat ng mga buong members ng FMR squad. Ang ating population po natin ng FMR squad is 84 members na.
0: You know, 84K na! Grabe naman! Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating FMR squad. Syempre, kung wala po kayo, iba, hindi kompleto yung ano, yung suporta sa lahat ng programa, sa lahat ng mga DJs, at lahat ng pakulo namin. Nandyan kayo lagi. Maraming salamat. Thank you!
1: Yes naman. Tsaka kung ikukumpara po natin ng ano natin, yung sa FP group natin ng 100 members, malaking tulong po yon para sa lahat ng ating mga ka-vibes listeners. Tapos yung ating Facebook page po natin, ang iilalang po yung mga nag-followers po namin is mga 59 followers na.
0: You know, dumadami yan. Alam mo, as time goes by, dadami yan. Maniwala ka lang. Sinasabi ko sa iyo, sa effort nyo so, at saka sa lahat na suporta.
1: Yun, eh. Kaya ginagawa po namin ang aming best namin sa FMR squad. Alam mo naman, as a president, kailangan supportive po kami sa mga DJs.
0: That's true. Uy, maraming salamat ha. Tsaka syempre, dahil dyan at dahil kayo talaga nakasuporta, meron kang instant request na pwede kong i-play right here, right now. Ano yung gusto mo?
1: So, ang requested songs po po pala, yung ididikit ko po ito para kay DJ Jaja is Ngiti by Ronnie Liang.
0: Sa iyong ngiti, yun ba yun?
1: Yes naman, kasi siya yung nag-ano sa akin, nagpa-Korean heart sa akin. Alam mo naman, kahapon di naman ako pinuntahan, kinalimutan niya ako eh.
0: Kinalimutan ka? Naku, aawayin ko yan. Inaway si DJ
1: Jaja. Wala, naiyak nga lang ako kahapon eh. Di nga ako makatulog dahil kay Jaja.
0: Aww.
1: So, So kung nakikinig ka man lang DJ Jaja, sana mag-meet tayo soon. Tsaka lahat ng mga DJs ng FMR.
0: Yun.
1: FMR Manila.
0: Walang problema, busy lang siguro. Bakit ano, baka naliligo, may umalis o pinuntahan, naglalaba.
1: Yan eh.
0: Pero anyway, maraming salamat.
1: Tsaka po pala, eh, namimiss ka raw niya ni, ano, ni John B. sa Sagrado.
0: Ay!
1: Eh, John Pogi kasi ang, ano niya, love team nila eh.
0: Iyon naman pala. Ay, nako. But anyway, sige, play ko na para sa yung request mo ni Ronnie Liang Nangiti. Okay?
1: Oh, sige po, check. Tsaka happy birthday po ulit kahapon, ha?
0: Opo, maraming salamat sa pag-celebrate. Thank you so much!
1: I love you!
0: Love you too, ang ating president, si Lawrence Manipor ng FMR Squad. Oh, maraming salamat. Thank you talaga sa mga suporta nyo. Sobra yung pagtanggap nyo. Iba! Every day, no? Day in, day out. Talagang nakasuporta kayo. Thank you so much. Pero anyway, mga ka-vibes, uy, tawag pa kayo, 0954-406-1967. Ibelta na natin ang inyong mga pabate at syempre ang inyong mga instant request sa ating programa. Eto, meron din pala tayong mga pahabol na pabate dito sa ating programa, no? Sabi nila rito, sobra pong nakaka... Eto? Sobra pong nakaka-touch ang mga music nyo at nakaka... Pag-relapse po ako ng malala. Ang aga pa po, DJ Pogi. Oh, sorry na! Hindi ko kasalanan yan. Ano, mga request nyo to, kayo-kayo mag-ano dyan, mag-away. Ano oras mo dapat nag-relapse? Alas, jeez! De, dito sa FMR, gawin natin alas 12 ng tanghali. Ito si Kenneth Morado, sabi niya rito. Request ng kanta na I Don't Love You by My Chemical Romance. Iba talaga! Gumaganon ka ng request at saka syempre ang gusto niya rin daw ay Oras by Jason Marvin. Yun lang po, thank you and happy birthday. Ay, thank you, maraming salamat Kenneth Morado for always listening sa ating mga programa. But anyway, i-play na natin to ang iyong request, Lawrence. Ronnie Liang, kanyang awiting ngiti. Napapangiti ka for sure dyan sa kusina man yan. Pero tandaan mo, sa umpisa lang yan. Charot!

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.
0: Sa soundtrack ng buhay mo.

0: Nunca se acostumou. Thank you. Mr.
1: DJ. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip.
4: 92.3
5: FMR.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong Ka Vibes sa South Trip.
1: Ang lupet!
3: Thanks.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kabibe sa Sound Trip.
1: Ang Lupet!
0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3
2: 92.3
0: FMR.

0: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The Vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The Vibe!
3: Excuse me po.
4: Mga Vibes, oras natin ngayon, 4:25 p.m. At syempre, ito po ang ating programang soundtrack ng buhay. Now, on its what, fifth hour of the program. Syempre, what we called?
0: Soundtrack ng buhay mo.
4: Of course, being hosted and host

Lilid by DJ Poggy Alcacid. Officially residing. Ay, sorry. Akala ko ano, yung sa mga drop boxes, no? Ilaki pang inyong mga pangalan, address, at tatlong proof of purchase. Ay, naabutan nyo pa ba yun, mga kabibes? Yung kailangan nyo sabihin natin yung balat ng shampoo, yung cup ng bote, di ba? Yung mga pansit kanton, kailangan nyo siyang ilagay sa sobre, tapos magalay ka ng pangalan mo, syempre, address mo, kung home partner ka ba. Di ba? May mga ganun or contestant ang gusto mo. Grabe dati, mga kabibes, yung anong tawag doon, yung talagang kinokolekta namin yung mga takip ng bote. Tsaka yung balat ng ng shampoo kasi merong free load. Ewan, nakaka-miss lang na may mga ganun dating mga promo, di ba? Yung mga ganyan, meron ka sa TV nun eh. Alala ko pa nun eh. Tapos yung parang iaano sila na ruleta, ayan. Tapos kukunin nila doon. Naalala ko lang. Bakit ba? But anyway, mga kababis, alam nyo ba? Ito lang naman. May napagtantulang ako kanina. Yung kanta ni Kuya mo, Jason Marvin.

0: pagkakataon.
1: Sa isang pagkakataon ba sa inyong mga relasyon, mga ka-vibes, nagkaroon na ba kayo ng isang matinding kasalanan na kahit anong gawin mo, hinding-hindi mo na talaga siya maitatama pa? Ito yung pinakarason kung bakit nag-ano, kung bakit nawala, kung bakit nag-end yung relationship nyo. Hindi lang naman yan siguro yung dahilan na may naging iba ka, dumating siguro sa punto na napagod ka na, hindi mo na alam kung talaga mahal mo pa ba siya, or maisip mo sa sarili mo na, teka lang, parang hindi na yata kami parehas ng goal sa buhay. May mga ganun. Pero yung mga pagkakamali na yung mga ka-vibes, pagsalita mo na masama, sumobra ka, yun yung mga pagkakataon na ano ang gagawin mo kung ikaw naman yung receiving end dun sa point na yun. Ibig sabihin, ikaw yung ginawa na masama, ikaw yung naagrabyado, ikaw ba magpapatawad ka? Bibigyan mo pa ba ng hindi lang second, third, fourth, or fifth chance dun sa taong paulit-ulit kang sinasaktan? Gano'n ba kabigat sa loob na ikaw eh tinitaken for granted na lang? Na parang nandyan ka lang naman, okay lang, nandyan naman siya eh. Mahal niya naman ako. Ikaw ba, tatanggapin mo pa rin ba? O masasabi mo sa sarili mo na, tama na, ayoko na, hindi ko na to deserve. Mga ka-vibes, syempre dito sa soundtrack ng buhay mo, hindi lang tayo puro kalokohan. Isang may mga pagkakataon din na napapaisip tayo, paano nga ba kung tayo naman yun nandun sa kabila? Tayo naman yun nasasaktan. Hanggang kailan ka magpapatawad? Hanggang kailan mo siya itotolerate na ganyan? Dahil sa isang rason. Dahil kasi mahal ko siya. Mga ka-vibes, ito po ang soundtrack na buhay mo kasama si DJ Pogi Alcacid hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit. O diba? Biglang pasok si kuya mo, JR. Kanyang awitin na, bakit pa ba? Eh, umalay ko sa inyo. Ay, nag-uusap eh.

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes Sound Trip
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: Ka-vibes!
5: Ahoy! Mga ka-vibes, oras natin ngayon, 4:48 PM na at syempre, we're about to end ang ating programang
2: Soundtrack ng Buhay Mo!
5: Mga ka-vibes, kung saan kayo po ang bida sa atin, syempre, ang inyong mga instant request at mga pabate ay pansamantalang magsasarado muna ng tindahan at magbabalik tayo, syempre, next week, alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon sa lahat po mga ka-vibes na mga tumawag, lahat ng mga nagpaabot ng kanilang mga request at mga pabate on the air. Aba, marami-marami salamat po! Pasalamatan natin sila Juan Miguel Gamocha, sila Alteza Herrera Sino Cruz, Kenneth Morado, maraming salamat papi, si Giovanni Ardales from Batangas City, si Neil Mark, ayan, si John Paul, si Chen Zen Rosie, thank you so much, si VP Sari Lerma, hello, maraming salamat po, si Ate Coats Everyday, ayan, si Jewel Damain Nugpo, ayan, thank you so much, Jebby Tiong de la Cruz, si Gerard Michano at saka si Randy Santisas. Maraming salamat. Pasensya na sa ibang mga ka-vibes natin na hindi ko na-play yung song. Ang dami yung request. Pwede bang ano, ipasa ko lang kay Kim? Hindi, joke lang. Hindi pwede dahil syempre ang ating nasa programa mga ka-vibes alas 5 ng hapon hanggang alas 10. Aba! Talagang tayo ay magsasayawan. We will drive this Sunday away. Disco Linggo kasama si DJ Kim Cherva 5 to 10 PM yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakigulo, lahat ng naki-soundtripan sa atin for the past 5 hours. Maraming salamat! O siya, sige, ako'y magpapaalam ng mga ka-vibes at ako po ay mag-iiwan ng isang kanta magmula sa The Script. The Man Who Can't Be Moved. Ayan, mga hindi nagagalaw. Paalam mga ka-vibes! Gee!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Samba.
1: FMR, ka-vibes sa Sound Trip. Oras natin mga ka-vibes sa 5:18 ng gabi-i. Kaya naman isang magandang gabi-i sa ating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Kamusta sa yung ating mga ka-vibes? Ayan, i-shoutout na rin natin yung masisipag, yung makikisig nating mga security guards. At gayon din sa ating mga tsuper na ke babango, ke popogi, ke gaganda. Agoy! Ikaw naman talaga! At syempre, gayon din yung ating mga pasahero na nakikinig ngayon. Ayan, mula sa Metro and Mega Manila, mag-ingay! Mag-ingay talaga, no? Di ba pwede ngayong Sunday, itahimik muna? Eh, well, it's Sunday, Linggo. Yung iba, gumagala sa mga oras na ito, family time. Yung iba naman, nagpapahinga. Pero alam nyo, mga ka-vibes, no? Meron akong nabasa. Yung tipong nagpapahinga ka na nga, natutulog ka na nga. Kaya lang, ang panaginip mo pa ay tungkol sa trabaho. Aray ko po. Naku ha, kalma-kalma lang ha. Minsan kailangan nating magkaroon ng, alam mo yun, ng mga stress reliever. Kumbaga, dapat may ano ka, may pambreak ka dun sa rutinary na ginagawa mo. Nang sa gayon, hindi nagkakahalo-halo yung personal life mo and yung trabaho mo. Correct? Correct. And of course, sa mga ka-vibes natin, ayan, sina mama, sina papa, sina lolo't lola, tita, tito, yung mga anak na kililikot. Ayan, happy tuning in. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, kalma-kalma lang muna tayo ngayong Sunday. Talagang ngayong Sunday na ito, bukod naman sa family time, yung iba nasa bahay, nagpapahinga. It's time naman para pagpawisan din. Yung mga ka-vibes sa ating minsan, nakakalimutan na mag-exercise, mag-ehersisyo. Abay, kami na ang bahala sa inyo. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Welcome sa programang Disco Linggo. Kasama ang chinitang Chica Dora Kim Churba. And here's our next song, mga ka-vibes. Ako, for sure, alam na ito ng ating mga nanay, ating mga lola.

92.3 FMR, ka-vibe sa soundtrip. Oras natin mga ka-vibe, 6:17 ng gabi. Kaya naman isang maganda gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Grabe ang bilis, no? Parang matatapos na agad tong weekend na ito. At may mga ka-vibes pa rin tayo na parang teka lang. Can we extend 1 hour pa? Pwede pa ba? Na parabang nasa computer shop ka. Diba kapag ka nasa computer shop ka, ang nangyayari, boss, pa-extend nga po. Or kaya minsan ginagawa nila, open hour na ho. Sige na yung mga nakaabot sa ganung era, diba? Tapos ang lalaroin nyo lang, mga Dota, ayan, Counter-Strike. Tapos magpapatugtog kayo ng music, diba? Parang ang sarap din pala balik-balikan yung mga araw na yun, no? Yung tipong laro-laro ka lang, diba? Tamang search ka lang sa Google, tamang search ka lang sa Facebook, diba? Yung tipong wala masyadong mga nagaganap. Ngayon kasi parang ang dami ng kaganapan, di mo na alam kung saan ka ng serya nakasubaybay, diba? But anyways, mga ka-vibes, simula 5 p.m. up until 10 p.m., mapapakinggan nyo ang programang Disco Linggo. At syempre kasama ang chinitang Chika Dora, Kim Churba. Ngayon ay araw ng Sunday. Yung iba, eto ang ginagawa. Oy, nakaabang na kaagad yung ka-vibes natin. Anong ginagawa, DJ Kim? Yung iba, nag-aabang pa din kung kailan kaya yung may seat sale. Oh, diba? Kapag weekend, diba, nagpapahinga. Yung iba ay nasa reunion. Paulit-ulit. Reunion ng mga magtatropa, magkakaibigan, ng mga magpapamilya, diba? Tapos ang napag-uusapan nila, kailan kaya tayo makapunta sa ibang bansa, makakapunta sa ganitong lugar, diba? Kailan makakapag-Boracay, makakapag-Palawan. It's not all. Yun ang mga cravings natin sa buhay, no? Ang tanong, saan manguhugot ng budget? Ay! Well, maniwala ka nalang ka-vibes. Alam mo yun, sinasabi nila, God will provide. Totoo yan! Diba? God will provide. Yun yung budget mo for today. Basta book ka lang ng book, lalo na kapag ka ikaw ay nakachamba, diba, ng seat sale. Abay, huwag mo nang pakawalan yan. Diba? Uy, parang napacheck agad sa phone itong ka-vibes natin. Hala, sige, go. For the go, lalo na at other months ngayon, diba? Kung saan nyo gusto nga magbakasyon ng pamilya nyo sa nalalapit na holiday season dahil mag-Christmas na. So, huwag nyo kalimutan, sama rin ako, ah. Mag-leave kayo ng another seat for me. Wow! Lakas mo naman, DJ Kim. Pero eto, pang malakasan pa rin, mga ka-vibes, para sa programang Disco Linggo. Susunod na awitin, Touch by Touch by Joy. Oras natin, 6:20, dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Busog na busog ka! Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3

0: 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupit mo Ka-Vibes, nakita mo lang. Abay, binili mo kaagad. Sabagay, to see is to believe. Ikaw ah, nakapang ilang beses na yan. Alam mo, kahit hindi mo na makailangan, pero gusto mo lang, nagandahan ka lang. Diba? Ganyan tayo eh, no? Sabi, window shopping. Hala, sige, pagkatingin, anong nakita, eh parang pasok naman sa budget. Sige na nga, bili na nga. Kahit walang budget, ang gagawin, si Kaskas ng sisi. Oh, ikaw, Tono, napakamot ka na lang bigla ng ulo. Para bang nakarelate ka doon. Oh, ikaw yata, yun, no? To see is to bili lagi. Alam ko pa naman, to see is to believe. Medyo na, ano ka na, na-prank ka na na.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, mga ka-vibes, 6:47 ng gabi. At syempre, napapakinggan niyo pa rin na programang Disco Linggo. Kasi kasama niyo pa rin ang chinitang Chica Dora Kim Churba. Naku, ito na nga, nakakatuwa yung mga ka-vibes natin kasi sobrang na-excite sila sa programa natin. Kaya naman, sabi nila, DJ Kim, pa-shararout naman kami. Ayan, kung ikaw, yung ka-vibes din natin na gusto magpahabol, shoutout, naku, pumunta ka na dali sa ating social media account sa 92.3 FMR Manila. Mapa-Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, Spotify. Naku, ayan na po, nandyan na kami. All in one na talaga yan. Ikaw na lang talaga iniintay namin yan. Oh, ito na. Simulan na natin. I-shoutout na natin ngayong linggo si William Mortel. Gayon din si Wella. Si Jebitiong de la Cruz. Si Mary Dulay. Si Coach Everyday. And si Kenneth Morado. Si Sari Lerma. Ayan. Si Wella. At gayon din si Gerard Misiano. Ayan. Maraming maraming salamat. Ito may pahabol pa. Si Jess Escalona Box. Hello, shout out daw sa lahat ng mga ka-vibes from Alva Meir Crew. Gayun din kay Randy Santisas. Happy listening to Prince JM Rivera mula yan kay Randy. Gayun din kay Juan Miguel Di Gamutia. And, ayan, medyo, busog yard. Kaya Paolo Bordado, ayan, hello daw mga ka-vibes. Happy Disco Sunday and weekend afternoon from Lolos, Bulacan. Ayan, maraming maraming salamat sa mga ka-vibes natin na kanina pa tutok na tutok. Kung ikaw gusto mong mag-shoutout, abay, panihintay ninyo, i-message na kami or mag-comment ka na dyan sa ating pubmat na nakapost sa Disco Linggo, DJ Kim Chuarva. At i-shoutout na natin yan ngayong gabi. Sagot ko na kayo mga ka-vibes. And of course, para ituloy ang ating magagandang tugtugan, malulupit na tugtugan. Abay, eto na nga. Simula na agad natin dahil maya-maya lamang mapapakinggan na natin ang Love Fool by Cardi Guys. Ako, sakto yan sa mga ka-vibes natin na kanina pa nire-request yan. Kaya bago ang lahat mga ka-vibes, oras muna natin 6:50. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Center.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
2: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 PM sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa Sound Trip.
3: 92.3 FMR.
2: 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto, ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras natin ay 7:15 ng gabi. Nakapaghapunan na ba ang lahat? Abay, share nyo naman kung ano ba ang inyong hapunan. Ano ang naging ulam ninyo? Kayo ba ay kumain sa labas? Kayo ba ay nandiyan sa bahay? Diba? Kung ano na naman yung mga na-experiment? Diba? May mga ganun, na-experiment yun. No? Ano kaya pwedeng maging ulam for tonight? Diba? Yung may mga halo-halong ingredients, may mga gulay. Uy, gulay? Totoo ba yan? Kumakain ka ng gulay? Baka naman, ano yan, performative ka lang dyan, ha? Kunwari, healthy living. Yun pala, for the picture lang. Uy, pero kaugalian natin, ha? Mga ka-vibes na kumain ng mga masusustansyang pagkain. Mga gulay, mga prutas. Nang sa gayon ay iwas tayo sa mga sakit. Ayan. And of course, eto na nga mga ka-vibes. Sa oras na 7:16, kasakasama nyo pa rin ang chinitang Chikadora. Kim Churba. Para sa programang Disco Linggo. Ayan, and of course, may mga ka-vibes din tayo na mga, alam mo yung mga nag-share na, alam nyo, DJ Kim, oo, alam mo, DJ Kim, hindi ka magiging parte ng Sterling family. Ay, may ganong atake, di ba? Sino yung mga ka-vibes natin nakaka-relate sa mga AI dramas? Itaas nyo yung kamay nyo. Aminin nyo, ikaw yan. Yung tipong nakakailang oras ka nakakanood ng mga short dramas, tapos dahil nakapag-AI, bakit kaya ganun? Parang hook na hook ka na, no? Yung tipong kahit na very, ano na siya, yung hindi talaga paniwala, mga fantasy na siya, no? Yung tipong, yung isa, ano, elf, may mga ganun, diba? May mga dragon na nai-inlove sa human. O, diba? Nakarelate yan. Well, ito na nga, nung una, hindi ko lubos akalain, ano ba yung Sterling family? Ah, okay. Yan yung naalala ko na may biglang lumitaw sa newsfeed ko. Ito pala yung viral trend na AI-generated short video dramas na kung saan yung stories pala niya, umiikot sa ultra-wealthy influential dynasty na family na kumbaga, ito yung mga ano ngayon, yung mga kinahuhumalingan ng mga ka-vibes natin, yung tipong ay, ito yung ano, anak niya ng mayaman, diba? Pero nag-ano lang, nagiging purita lang, kunwari, diba? May mga ganun, tas hook na hook tayo, alam na natin yung story, pero then again, nahuhook pa rin tayo. So, i-share nyo mga ka-vibes, ano pa yung mga AI dramas na sa tingin ninyo, talagang kinahuhumalingan na ng iba nating mga ka-vibes pa, or kung mayroon kayong alam, ayan, i-share nyo na yan sa amin sa social media accounts. Pag-usapan din natin yan habang tayo ay nagsasayawan ngayong gabi. Sa 92.3 FMR Manila, sa Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, Spotify, yan lamang po ang aming handles, social handles, 92.3 FMR Manila. Abangan natin yan, i-share out natin yung mga gustong-gustong nakakapanood ng mga AI dramas. Hindi ba? Kaya minsan kapag kasi nasabi sa akin, teka, pagka ako'y nanonood ng AI dramas, huwag mo muna akong kausapin kasi di mo ako maiintindihan. Na-adapt no? May mga ganun ka-vibes natin. O siya, eto na. Para naman maintindihan ka ng mga kasamahan mo dyan sa bahay mo, sa trabaho mo, saan ba, sa labas, sa galaan, ayan, sa mga kaibigan mo. Eto na ang susunod na awitin. Nine boys.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo
0: 92.3 FMR
2: Ka Vibes
1: Sound Trip! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang lupet Ka-Vibes, oras natin is 7:45 na ang gabi. Kamusta? So, eto na nga dahil kanina nga napag-usapan natin yung mga AI short drama series. Abay, etong si Ina, abay, kinagigiliwan pala yung mga prutas-prutas din. Grabe, ang dami talagang, kumbaga, nagtsa-trend ngayon. Diba, yung parang, kunwari, ito ay apple, may mga gano'n, may mga bansanas, mangga, tapos kapag iba yung naging anak nila, ibig sabihin, hala, iba yung tatay. Diba, yung mga gano'ng moment. Thank you so much, Ina, for sharing that to us. Grabe naman yun. Kung ikaw ka, Vibes, meron ka ding nalalaman pa. Abay, sige, i-share mo yan sa amin. Pero eto na nga, mga ka-Vibes, sa oras na 7:46, marami talaga mga tsuper na talagang mapapakamot ulo na lang. Ayan, yung iba dyan, kaya pala napapansin ko kapag ka mga nadadaanan na yung mga gasoline station, parang umahaba na naman yung pila kasi aasahan na naman pala ng ating mga ka-Vibes na sa darating na Lunes, nako, ito na nga, meron ng price adjustment na naman para sa darating na Lunes na September 21 na tuluyan ng nako, itataas na naman pala ng 10 piso ang gasolina. Kaya kamot ulo na lang talaga. At yung iba talagang na umahaba na yung pila sa mga gasoline station nang sa gayon makatipid-tipid man lang. Abay, huwag ka mag-alala ka, Vibes. Ngayon, kamot ulo. Di bale, ang mahalaga saan pa't matatapos din ang kahirapan ito. Amen! Amen! Basta ang mahalaga maayos ang trabaho, ba? Diba? Matino ang trabaho, hindi ka nanlalamang ng tao. Yun naman yung maganda, ba diba, mga ka-Vibes? At kung ikaw ay sa mga oras na ito, medyo nai-stress na din, kumagalala. Kasi sa programang Disco Linggo, abay, shake it off natin yung stress na nararamdaman mo. Diba? Of course, kasama pa rin ang chinitang Chica Dora. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang oras natin, mga Ka-Vibes, 7:48.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
2: Ang lupet!

FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Oras natin mga ka-vibes, 8:25 ng gabi. Kaya naman isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes nating mga chuper, mga tindera, tindero, mga pasahero ng mga chuper, of course. Ayan. At syempre, gayon din sa mga nakasakay dyan sa EDSA Carousel. Mabuhay kayong lahat! At syempre, shoutout na rin natin lahat ng mga security guards na gising na at gising pa rin sa mga oras na ito, sa mga nanay at tatay nating nagpe-prepare na for Monday. Yung iba, no, dahil nga sa ilang bahagi ng Pilipinas, magkakaroon ng thunderstorm, ayan, yung iba, suspended yung classes. But yung iba, syempre, tuloy pa rin. Naghabang tayo? Naghabang ka ng suspension? Ikaw, ha, napag-ahalataan na para bang gusto mo na lang tumambay sa bahay nyo. At syempre, gayon din sa ating mga workaholic, ayan, mga graveyard shifter na papunta pa lang sa kanilang mga trabaho, abay, shoutout sa inyo. Good evening, ayan, kina Fatima, kina Jay, at syempre, gayon din kina Christine, kina Mean, ayan, shoutout sa inyong lahat. Ayan, sa mga call center agents, shoutout po sa inyo. Mag-iingat po kayong lahat. At syempre, pati na rin sa mga kawaninang gobyerno. Ayan, yung ngayon, bukas na bukas pa rin, nag-duty pa rin. Syempre, para naman alert all the time. Talagang bukod sa alert, ay syempre, para kung may kailangan ma, maidulog agad. Na mga idulog ba o maidulog? Basta yun na yun. Yun na yung term na yun. Na mga ka-vibes natin. Ayan. At syempre, keep safe pa rin sa mga ka-vibes natin. Lagi tayong magdala ng umbrella. Kaya mainit, kaya tag-ulan. At least, ikaw ay may dala. Diba? Girl Scout and Boy Scout dapat tayo palagi. Eto na nga mga ka-vibes. Huwag kayong mag-alala dahil hindi pa rin naman natatapos ang ating indakan. Dito sa programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora Kim Churba. Kaya naman, ano pa iniintay natin mga ka-vibes? Kung ikaw, may gusto kang ihabol na request, ayan, na gusto nyo mapakinggan live na live dito sa ating himpilan, abay, ano pang gagawin nyo lamang, i-search nyo na ang 92.3 FMR Manila. Mag-follow, subscribe na kayo sa lahat ng social media accounts natin. Mapa-Facebook, YouTube, Instagram,

0: ay X pala, TikTok, IG, Instagram, isa lang naman yan. Spotify, let's go. And huwag nyo na rin kalimutan, idami nyo na rin si DJ King Churva. Yan. I-follow nyo na rin ako and i-subscribe na rin sa mga social media accounts. Kung may gusto kayong ipabate, habol-bate, abaya, ngayong araw na ito at ngayong time na ito, pwedeng-pwede kang mag-message sa amin. At syempre, ito na nga mga ka-vibes. Huwag na natin patagalin pa dahil malulupitan ng mga tugtugan natin. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. Oras natin, 8:28.
1: Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR,
3: ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin mga Ka-Vibes, 9.13 ng gabi. Ayan, yung iba eh nakahiga na, yung iba eh talagang ready to sleep na dahil bukas, another day, another work, another laban na naman sa buhay. Well, basta ha, make sure na everything, well, everything, na para bang akala mo kontrolado ang lahat. Pero syempre, dapat make sure natin, syempre, bago tayo umalis ng bahay bukas, eh syempre yung laman na bagelya natin, diba? Kaya nauso yung ano eh, yung bag raid eh, no? Simula nagkaroon ng bag raid, nagiging careful na yung mga ka-vibes natin na ano ba yung ilalagay ko dito, diba? Ayan, make sure din na yung mga damit na gagamitin, ano ba, kailangan ba yung i-plancha? Ano ba, may sosuotin ka pa ba para bukas? Yung naka-uniforme ka ba, diba? And so on and so forth, kailangan lagi tayo may checklist. Aray, may checklist yun! And of course, sa mga ka-vibes naman natin na ngayon ay pauwi sa kanilang mga tahanan, kagagaling lang, ayan, para sa kanilang, mula sa kanilang mga gala, ayan, kung saan ka man galing, diba? Ikaw man ay nanggaling sa staycation, sa road trip, mahaba-habang road trip. Kung ikaw man ay kagagaling mo lang mula sa flight mo, ayan, punta ka pala ng ibang bansa. At least, ano, all na lang talaga, diba, mga ka-vibes? Ayan, make sure din na kayo man ay pag-uwi ninyo, makapagpahinga kayo, diba? Iwas-iwas muna tayo sa stress. Lalo na ngayon, it's September 20. Ang bilis ng, ano, ng araw. Patakin nyo, alam mo nyo, sa susunod na, alam mo nyo? Alam nyo, sa susunod niyan, Oktubre na. Tapos sumunod niyan, Nobyembre na. Tapos sumunod niyan, Disyembre na! Merry Christmas! Tapos, Happy New Year na kasunod! Ay, syempre, i-shoutout muna natin yung mga ka-vibes natin. Ayan, kani-kanina pa ito nakatutok. Tutok na tutok si William Mortel, si John Paul, si Jebby, si Cloud, Mira, Rosamiran Okasyon. Good evening, always listening daw ang Family Orasyon. Shoutout. Ayan, ganyan din kay Pablo Belauro. Ayan, shoutout kay Papa Pablo Belauro daw na PWD. Happy listening always sa kanyang radyo. Wow! Kay Coats Everyday, gayon din kay Kenneth Morado, kay Alteza Herrera Sin Cruz, kay Wella, kay Jess Escalona, kay Josh Kyle Edip, kay Paolo Bordado, and once again kay Juan Miguel D. Gamotia. Maraming salamat ka, Vibes. Ayan, isa po kayo sa mga rason kung bakit kami ay naririto. Kaya mabuhay kayong lahat hanggat gusto nyo. At syempre, huwag kayong mag-alala dahil hindi pa natatapos dyan ang disco linggo natin. Dahil ito na nga ang susunod nating awitin. Nako, ito na. Kung hindi siya sweet sa'yo. Kung nanlalamig na siya. Abay, para sa iyo ito. Sweet for my sweet. Oras natin, 9:16.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: 102.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. Oras natin mga ka-vibes, 9:44 ng gabi. Ako, ikaw ba ka-vibes? Minsan ba kapag ka sa buhay mo, kumbaga parang nai-scam ka na lang talaga. Nai-scam to the point na kapag ka nagala kayo, sasabihin ng kaibigan nyo, napit lang naman. Takarin na lang natin. Lalo na kapag ka nasa bagong lugar ka, hindi ba? Malapit lang naman. Lakarin na lang natin. Pero ang ending, 1 hour walk pala. Gusto palang mag-exercise ng kaibigan mo. Di nahamay ka pa. Lupit talaga ng ka-vibes natin, no? But anyways, highways, maraming salamat sa lahat ng mga ka-vibes nating tumutok magmula pa kaninang 5 p.m. up until ngayon na magta-10 p.m. para sa programang Disco Linggo. For sure, ang ilan dyan nakatulog na. Ginawa tayo background music. Yung iba naman nag-aasikaso pa din hanggang ngayon. Yung iba kasi ka-uwi lang ng kanilang tahanan. Yung iba naman, hindi pa rin umuuwi. Anong petsa na? Anong oras na? Na parabang walang nag-iintay na pamilya sa kanyang tahanan. Ayan, mag-update-update din tayo pag may time. And of course, sa ating mga ka-vibes, ayan, na talagang ready-ready na para bukas. Abay, congratulations! Ready na. Para sa mga panibagong gawain. Para sa panibagong blessings. Claim mo na yan ng mga ka-vibes. Manifest lang, diba? Ganoon naman talaga sa buhay eh. Huwag tayo masyadong malungkot. Huwag tayo masyadong mamroblema. Kaliwat kanan man ang mga naririnig niyong hindi magandang balita. Ang mahalaga, dapat ikaw ginagawa mo ang tama. Diba? Wala kang ginagawa, hindi ka nang lalamang ng ibang tao, diba? Yung nakakatulog ka ng mahimbing, na alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama. At syempre sa mga tao naman, na panay-pangako na lang, na napapako, good luck na lang sa inyo, diba? Kung may mga tao naman na talagang hanggang ngayon hindi pa rin nadadala, basta bala na sa inyo si Batman, good luck na lang sa buhay ninyo. Ganon. Shake it off lang mga ka-vibes. Kalma-kalma lang. Diba? Ang buhay ay ganyan talaga. Pahalagahan natin at huwag tayo magpaka-stress. Diba? And of course, sa mga ka-vibes naman natin sa FMR Squad, maraming salamat. At gayon din sa aking family, kasakop Soreso, Borabon, Reyes, Yonite, Pepito, Gonzalez family, and of course, sa Gallardo family, shout out! Diba? Naway nakakatulog kayo ng mahimbing sa mga oras na ito. Ah. Naway walang naghahabol sa inyo. Walang nag-iintay sa inyo sa kanto. Charet! Oh, siya mga ka-vibes. Maraming salamat. Good night and have a great night din sa lahat ng mga workaholic nating mga ka-vibes. At syempre, abangan ulit sa susunod na linggo ang ating Disco Linggo. 5 p.m. up until 10 p.m. kasama ang nag-iisang Chinitang Chikadora, Kim Churba. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 9:47. Hey,

0: ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: GEE. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyong bayan, DJ Jaiho.
1: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
2: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
3: Ang lupa.

0: de.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good
1: vibes, good morning.

0: ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrack! At ito na rin ang inyong favorite pampagising, ang programang Vibes, Good Morning! Siyempre, ang tagahatid ng Good Vibes tuwing umaga, kasama mo na ang iyong kulit tande. Ang mama mo kung makaribas ang tawa pero ang aroma aray! Masi mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam magkaretine. Huwag na mong walang haharutin. DJ Jocoloco is his name! Kasama mo na kami ka vibes sa oras na ito, 4:20 ng umaga. Ikaw man ay naghahanda na papasok sa iyong trabaho. Syempre, baka malayo ang iyong papasukan na. Ikaw naman ay baka naman ay work from home. Okay lang din naman yan. Gawin mo kaming background habang ikaw ay pinapagalitan ng boss mo sa araw na ito. Pinapagalitan ng boss? Ba't naman ganon? Baka naman, di ba pinagsasabihan lang? Ikaw talaga. Pero ito na nga, shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakatutok na sa oras na ito, lalo na po sa may bandang 97.5 FMR Jensan at syempre sa 102.3 FMR Bacolod at hindi rin mawawala ang 102.3 FMR Baguio! Shoutout sa inyo mga ka-vibes. At syempre sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin ngayon, sa mga palengke, umaga pala, nagbabagsakan na talaga, nagbabagsakan ng gulay, nagbabagsakan ng paninda, nagbabagsakan ng kanilang mga ibebenta sa kanilang mga suki. Uy, magandang umaga sa inyo. Kinig lang kayo at tutok lang sa inyong paboritong himpilan. Ganun din po sa lahat ng mga panaderya, sa lahat ng mga bumabiyahin na rin ngayon sa oras na ito, sa pamamagitan man yan ng bus, ng pampasahero ng jeep. Ganon din sa mga UV Express dyan po sa may EDSA Bus Carousel. Magandang umaga po sa inyong mga gulong! O ka-vibes! Ito na para mas sumaya pa ang umaga mo, pag-iisipin ka na muna natin dahil narito na nga ang ating question of the day. Ito na siya!
1: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Question of the day! Hoy, ano ba natatanong natin na ito? Uy, saan mo raw ayaw makasalubong ang kaaway mo? Wow, Lunes na Lunes, ha? Talaga naman pinag-iinit yung ulo ng mga ka-vibes natin. Ikaw ba ka-vibes? Uy, kasaguta ka ba dito? Pero gawin mo na lang katatawanan na ito para hindi masira ang araw mo, di ba? Ito ha, may sumagot sa atin, nag-iisa siya. Si Joe Abaya Herrera, sabi niya, uy, sa restaurant, kasi baka mawalan daw siya ng gana. Abay, perfect ka dyan, Kuya Joe, ha? Uy, sana hindi mo siya makasalubong ngayon, ha? Dahil baka itaon mo ang mesa. Huwag naman sana mangyari yun. Ikaw ba ka-vibes? Anong kasagutan mo sa ating katanungan na ito? Abay, mag-message ka na at makigulo sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At malay mo, mapasa natin ang inyong entry na iyan sa pagbabalik syempre ng inyong favorite pagpagising ang programa Good Vibes Good Morning with your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mayabaya na din makakasama natin si DJ Jocoloco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes sa Sound Trip. Ang oras 4:23 na.
2: Good vibes. Good morning.
3: Buntis ka na naman.
4: Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog,
3: Really?

0: Nigga Shirley.
1: Ay,
2: pabagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dong dong dong, tay dong ki.
4: My prophet.
3: Mama.
4: Really?
3: Yes.
2: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
0: Sabi sa'yo eh.
1: Sabi sa'yo ano?
0: Sabi sa'yo, kala ko di uulan eh.
1: Uulan pala! Ay, Diyos ko po.
0: Sabi pa na, 15% chance.
1: Sabi ko eh, will it rain at around 2 a.m. to 4 a.m. in Metro Manila?
0: Sumagot si Bruno Mars.
1: Sinagot ako ni Bruno Mars. Sabi niya, 15% to 20% chance of raining only. Oh. Abay, bigla namang bumuhos po ang ulan sa may bandang Parañaque at Pasay Ngani!
0: Oh, di ba?
1: Ay, Diyos ko ho.
0: Nabasa ang Ngani.
1: Ano ba naman yan? Pero hindi talaga natin na mapipredika.
0: Blessing yun, Mamma Mia.
1: Blessing talaga ba? O sige
0: pagka
1: naman.
0: Pagka binagsaka ng matinding ulan, baka ano yun, baka parusa yun sa'yo. Pero pag mga konti-konti lang, ano lang yun.
1: Blessing. Pag ano, ambun-ambun lang. Tama naman. Uy, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes ha. Lalo sa mga bumabiyahe na rin ngayon. At binabaybay ang East to West Service Road. Ano, maulan na ba ang umaga ninyo? Basang-basa na ba kayo ha?
0: Oo, kung hindi na. O kaya ang ulan kasi pakalat-kalat-kalat siya. Merong konting ulan, babagsak bigla, correct. Wala, tapos basang-basa yung kalsada, gano'n. So ayan, ingat na lang, tsaka magdala. Dapat importante, meron talagang kapote.
1: Oo, kapote.
0: Magic kapote.
1: Magic kapote! Umiilaw, ilaw, o kaya naman na...
0: Umiilaw.
1: Hindi, yung parang glow in the dark, pwede rin naman yan.
0: Para maganda yun kasi, ano,
1: kita para hindi ka masag... Oo, masagasaan sa kalsada.
0: Oo,
1: diba?
0: Para malayo pa lang, kita ka na.
1: Tama, parang kagaya ng mga suot ng ating mga traffic enforcer, di ba? Mga naka-glow in the dark yan sila. Pero ito na nga mga ka-vibes, ano? Share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong. Alam mo ba, DJ Joko Loco, na ang ombudsman pala ay gustong ipatupad ang pagkakaroon ng civil service eligibility ng mga barangay officials.
0: Oh, sabi?
1: Oo. Ano bang ibig sabihin nito kapag sinabing civil service eligibility? Ito po yung ibig sabihin, ano, nakapasa ka sa pagsusulit ng civil service. At kapag nakapasa ka nun, ibig sabihin ay pwede ka talagang makapasok ano sa anumang posisyon sa gobyerno. Ikaw man ay nasa munisipyo, ikaw man ay nasa hukuman, lahat po ng mga government employees talaga ay pinagsusulit ng civil service para magkaroon sila ng eligibility. Dalawa pong uri yan. May sub-professional at professional.
0: Uh-oh.
1: Yan po yung kunyari, yung ikaw ay isang lokal, kasama ka sa mga nag-housekeeping o kaya naman na utility ano sa loob ng isang opisina. Ang kukunin po nila ay yung sub-professional level. Pero yung tipong mga office work talaga, yung mga mabibigat na trabaho, dyan po papasok yung mga professional na eligibility talaga.
0: Ngayon, di ba 42 units, pwede ka na mag-ano?
1: Pwede.
0: Pwede mag-sub-professional.
1: Tama. At saka ito na nga, ang gusto rin ng ombudsman, dapat pati barangay officials ay meron na rin civil service eligibility.
0: Pwede naman yun, pero syempre, paano naman yung mga, kasi minsan nananalo sa barangay kapag masipag ka, tapos
1: kapag
0: marami kang ginagawa, pero yun nga lang, pagdating sa educational attainment, hindi nila naabot yung ano, pero ibang klase magserbisyo. Ngayon, ang tanong na lang dyan, mapapatupad kaya
1: yan. Tama, yun, mapapatupad diba? Kaya kasi minsan 'di ba, may mga nakakalusot naman talaga. Kaya minsan 'di ba, nagkakaroon ng pagtatalo-talo diyan eh, na parang bakit siya nakapasok siya? Hindi naman siya nakapasa sa standard. Pero yung isa nakapasok dahil may backer daw.
0: Kaya nga sabi natin, na baka daw pumasok daw yung fixer pag ganun.
1: Yan ang sinasabi natin, 'di ba? Siguro na dapat mapag-aralan 'to. Magandang bagay ano na magkaroon na ng civil service eligibility at dapat lang talaga. Yan din ang sigaw ng ilan sa mga ka-vibes natin, lalo na yung mga nagtatrabaho din sa gobyerno, para pantay-pantay. Dahil sila nga naman, naghirap din naman sila na nag-exam noon. Ano, dapat sila din para naman daw pasok talaga sa standard at merong sinusundang pamantayan ang mga pumapasok sa pinakamababa man ito na ano na uri ng...
0: sa barangay?
1: Oo, sa barangay man ito.
0: Kung ano daw, sabi, kung civil service ano naman ngayon, dito sa iba na lang magtatrabaho. Baka ganun. Ano na mangyaring ano, 'di ba? Baka hindi siya barangay maglingkod sila o kaya magano.
1: O baka
0: pero anyway, hindi natin alam.
1: Totoo. Eh di pag-uusapan natin 'yan at malalaman natin 'yan dahil
0: nasa kabilang linya makakausap na para bigyan tayo ng paliwanag.
1: Ang direktor ng Civil Service.
0: Bigyan na kausap.
1: Malalaman natin yan ano mga ka-vibes. Pero napapanahon pag-usapan na dahil nga ano ay nalalapit na rin yung barangay and SK elections. Lalo na, di ba, pinag-uusapan at kasado na na limang taon na, di ba, limang taon na silang magseservisyo. Hindi lang yung tatlong taon na na-extend po ang kanilang panahon ng pagseservisyo sa publiko. Kaya lalo na pag-usapan.
0: So dapat, bahala na titingnan natin kung ano magiging resulta ng kung ano man yung panukala. Tama. Na yan dahil yan naman eh parang kung sila naman natatanungin eh ganyan ang gusto mangyari eh mali mo naman talaga mangyari o kung hindi naman well abangan natin
1: abangan diba? Natin ikaw ba ka-vibes habang inaabangan natin yan ano ang masasabi mo
0: gusto dito, mo ikaw abangan namin
1: huwag mo naman ganun huwag naman ganun pero sabihin mo kung saan ka nakatira ha hindi ka naman namin ipapadampot ipapashout out ka lang namin para safe lang ayan mga ka-vibes 4:52 na ng umaga ano masasabi mo dito sa ating balita na ito
0: masasabi ka pa grabe ka talaga
1: ang dami masasabi parang ang kamag-anak nyo
0: ang dami mo nasasabi pag may ano okasyon laging ikaw na lang yung marami nasasabi wala ka naman ambang sa
1: tutok lang dahil hanggang alas 8 nyo pa kami makakasama ano para sa inyong favorite pabagising ang programa ang
0: Good Vibes Good Morning
1: with you one and only Kuleta Dem sa umaga ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang aura maariba si mama Mia
0: kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin pwede mong kuruting magbulang ha routine Joko Loco is my name baby
1: dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet 92.3 FM on
0: favorite music radio Good Vibes the soundtrip
1: ang oras
0: oras natin 4:52 perfect
1: Macrobat
0: tama
1: really
0: yeah
2: good vibes good morning
5: gutom ka na naman ang lupet

0: Busog na busog ah! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-tong, dog-tong, paritong, ito.

tawa at saya every morning.

0: napapaligiran natin.
1: Napapaligiran na namin kayo ng good vibes.
0: Tama.
1: Kaya sumuko na kayo dito sa ating favorite pambagising, ang programa Good Vibes.
0: Good morning! Ay, eto na, syempre, alam nyo naman na pagkagantong oras talaga nagdadadaldal na kami para manggising ng mga inaantok-antok pa. Tsaka, alam mo yung nilalabanan yung katamaran, di ba?
1: At saka Lunes ngayon, ha? Dapat talaga makipag-sapalaran tayo, makibakbakan. At saka naman, talagang sipagan. Dahil malapit na ang Pasko, kapag hindi mo sisipagan, abay-bay, baka hindi ka makaabot sa 13th month pay. Baka sisantihin ka na.
0: Alam mo na, saka lang sipagan. Kaya naman, good luck sa mga nagsisipag ngayong morning. Si ano, si Boy Patatas Batin.
1: Boy Patatas.
0: Si Harry, si Manila Horror. Yeah. Good morning sa inyo, si Nalea, si Dance, and then si, ano din, si Clev. Yeah, magandang umaga.
1: Salamat. Good morning sa inyo.
0: Ay, shout out. Ang ganda ng pangalan niya, Maha.
1: Rot. I love it. Ang witty, ha? Uy, good morning sa iyo, Maha Rot. 5:20 na ng umaga, mga ka-vibe. Siyempre, pag ganitong oras na, alam mo na, ito na, ang una kabada ng inyong mga kapalaran para sa Hulala!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na nga, ka-vibes, ang iyong Hulala for today, September 21 na, 2026 para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
1: Makinig at manginig. Oy, Aries!
0: Aries!
1: Aries, posible kang mapatili sa iyong makikita.
0: Wow. Hindi ba yun nakita mo kanina?
1: Hindi naman. Abay, sabi ng mga tala, mag-blindfold ka.
0: Kung mapapatili ka sa mga makikita mo.
1: Ano, di magpiring ka para hindi mo makita.
0: Pero mapapakapaka nun.
1: Ay, kasi hindi siyempre, naman.
0: Hindi naman.
1: Pwede rin. Kasi kailangan mo kumapit kapag
0: napatili ka. Yun nga. Di ba? Magugulat ka pa din. Pag...
1: Ay! Otorus! Naku, Taurus, eto na nga. Kukontra ng kukontra sa'yo ang kaibigan mo kahit wala na sa katwiran ang pagkontra nito.
0: Naku po!
1: Really?
0: Kontra.
1: Kontra? Abay, sabi niya, tanungin mo kung gusto niyang kontrahin mo rin ang paghinga nito. Naman po. Oo, masyado na kayo madahas.
0: Kinontra yung paghinga, ayun.
1: Huwag naman ganon, ha? Oo, Gemini. Gemini, isang linggo kang iiwasan ng mga kaibigan mo. Ay, ang sad naman.
0: Ano kaya ang ginawa
1: Gemini, anong ginawa mo?
0: Naku, feeling, ay, naku talaga. Kilala ko to, chismoso.
1: Sige nga, shout out mo nga. Oy, Cancer. Cancer, magiging hobby mo ngayon ang mga kapitbahay. Pero mariringan mo ang isa nilang kamag-anak na magsasabing ang dami namang istorbo sa bahay.
0: Grabe naman yun.
1: Grabe naman. Parinig pa more, ha? O, Leo. Pagtataguan ka ng pagkain ng iyong kapamilya.
0: Ha? Grabe na. Ang damot naman.
1: Itago mo yung tubig mula sa kanya. Ay, ganun. Para mawala siya ng panulak. Ano ba naman yan?
0: Gantihan.
1: Gantihan, no? Parang dati, taguan lang ng remote. Ngayon, pagkain na. O, Virgo.
0: Virgo.
1: Uy, Virgo, may mga mahahawaan ka. Na alin?
0: Baka katamaran to, ha?
1: Uy, wag naman.
0: Hindi naman, ubo.
1: Good vibes na lang. Good vibes, aray. Diba? Good vibes na lang. Kasi
0: good vibes na lang. Ay, tama, ikaw pala to.
1: Oo, ako yan.
0: So, mga hawak ka ng good vibes, diba? Yes. Kasi yun naman talaga yung dala natin every morning.
1: Mga hawak at mga hawak. Ha! Hindi, mga hawa ng good vibes. Kaya natawa ka ng tawa, Kuya Driver.
0: Ay, naman talaga.
1: At yan ang una kabada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin nabay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joe Akloko. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa pagka.
0: Pinatayin na mong. Okay, ka-vibes sa mga nakatutok ngayon. Abay, syempre. Itong sasabihin ko lang, Mama Mia, kasi alam mo ba na yung system loss pala out na daw sa November. Ngayon darating na November, ha?
1: Maganda kung gano'n.
0: Oo, kasi
1: system loss o yung VAT?
0: Yung VAT sa system loss.
1: Akala ko pa naman yun na.
0: Akala ko, system loss sa sana eh. Yung VAT, sa system loss.
1: Akala ko yun
0: kasi
1: na.
0: Kasi ngayong November, inaasahan to na yung sa billing natin, mararamdaman yung mga consumer yung epekto ng pagtanggal ng value added tax. At ito nga, sa allowable system loss charges na ipinataw ng mga power utilities.
1: Eh di maganda kung ganun, kahit paano.
0: Kahit paano,
1: medyo diba? Mabawasan
0: man. Titingnan natin yung magandang side nito, kahit paano.
1: Tama.
0: So parang, ayun yan sa ERC, sa Energy Regulatory Commission.
1: Tama.
0: So sana nga, ramdam na ngayong November, kasi ano pa ba? Dumating na ba yung bill nyo ngayon?
1: Sa amin, dumating na, bumaba siya.
0: Ay,
1: bumaba.
0: Ba't ganun?
1: Bakit sa inyo tumaas?
0: Bakit?
1: Pero ganun pa rin ang konsumo ninyo.
0: Ganun pa din.
1: Ganun pa rin, ha? Okay, makakasama po natin sa kabilang linya.
0: Sa kabilang linya para makausap at mahinga ng paliwanag. Nasa linya, CERC,
1: Sabi naman, kang bumaba. Hindi kasi diba sunod-sunod yung bagyo. Hindi kami masyadong nagamit ng mga appliances. Tapos parang yung natural na hangin lang. Hinahayaan lang namin dumaloy sa bahay namin. Siguro ganun, kaya nakatipid-tipid kami.
0: Ano ba sa iyo? Mapuno?
1: Medyo mapuno naman sa amin.
0: So mahangin talaga?
1: Mahangin talaga.
0: Nandun kayo sa fifth floor, tama?
1: Hindi naman fifth floor. Second floor lang.
0: Second floor.
1: Sa second floor lang kami. Oo, sana ka may fifth floor. Oh, pero nakakatakot. Ano yung condominium, ha?
0: Oo. Mayamang condominium kasi natatanong mga kapatid, si Mama Mia. Bukod sa sila yung pinakamalaking tindahan sa grocery store sa Muntinlupa, sila din ay merong mansyon na tinatawag.
1: Hoy, shoutout sa tatay ko, nagbubukas na ng tindahan.
0: Ano, bubukas na ba? Oo, maganda umaga kay, kay paring Roberto.
1: Oo, kay paring Roberto!
0: Eto kasi yung anak nyo, parang Roberto. Ay, sinasabi ko nga dito, magtino.
1: Dahil dyan, meron kang limang butil lang bigas.
0: Limang butil?
1: Limang butil? Ang barat naman? Eto na nga mga ka-vibes. O, ayan ha. At least, mararanasan nating mabawasan naman yung ating bill ng kuryente. Sana maramdaman talaga natin yan.
0: Alam naman natin, pag very much, mas napapakonsumo ng kuryente. Totoo. Kasi yung mga Christmas lights, yan. Mga mas maraming gatherings, tama. Mga handaan, pag very much, diba? So, anong gagawin?
1: O, yun lang.
0: So, yun lang. Talaga automatic tataas talaga yung ano.
1: Correct. Mas dumodoble minsan ang konsumo ng ating kuryente. Pero, diba, total, mababawasan naman kahit papano VAT. 12% yan eh, mga ka-vibes. Doon sa ating system laws. Abi, abangan natin, mali mo naman, yung system laws talaga yung tuluyang matanggal.
0: Kasi nung panahon, nakwento lang sa akin ni Boy Patatas noon.
1: Talaga ba?
0: Hindi na yung system laws, wala talaga daw siya. Wala system laws. Oo, nakasama dun sa mga
1: billing. Gawa-gawa lang ng Illuminati yan dati. Illuminati!
0: Kasi wala talaga. Tapos, kung meron man doon, as in, nahuhuli nila kung ano, parang gano'n. Pero yung system loss naman na yan, tawag dito, mas parang ngayon na lang din nakikita talaga yung hindi, as in, isi-shoulder ng mga mga consumer.
1: Correct.
0: Parang gano'n.
1: Kaya ang hirap talagang sumaya di ba? Kasi parang, sumaya talaga. Kasi di ba, padagdag ng padagdaga yung inyong binabayaran, imbis na sana sa pamilya mo na lang napupunta. Kaya naman, kung solo living ka, di ba, imbis na sana naiipon mo na lang para sa future mo at makapag-travel ka, ay hindi talaga dahil. Oo, talagang dinadagdagan na ng dinadagdagan ng ating binabayaran. Pero, sabi sa balita, matatanggal na ang 12% VAT ng system law. Sa malay nyo naman, di ba, mabawasan. Sana maramdaman
0: natin. Mabawasan yan. Ayaw na ayaw ni Carlo Alfonso ng mga ganun.
1: Huwag nyo nga nilalaman si Carlo Alfonso. Mahuhulit pa uhuli kayo niya. Hindi naman yan na magiging matangkad ng ganyan. Ay, shoutout sa inyo mga ka-vibes. Oo, tutok lang dahil baka kasama nyo pa rin ang inyo favorite papagising ang programa ang
0: Good Morning! Ngayon,
1: ang one and only kulit atin sa umaga. Ang mamamo ko makaripas ng tawa pero ang araw arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: si Fake Smile. Sorry, Fake Smile, nakalagay eh. Kanina pa pala sa ipapashoutout. Shoutout sa inyo, maraming salamat sa pagtutok. And also sa lahat na nakikinig. Thank you so much. Kasama dyan ang DJ na pwede niyong kulitin, pwede niyong kurutin. Huwag niyo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Vet na Vet. Kasi ang Vet na 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
1: Kavibes sa Soundtrip. Ang oras.
0: Ang sa 527 na. Perfect.
1: Ang Robert.
0: Tama. Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Bida-bida ka na naman. Ang lupet.

0: Bagong ribbon na. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes, the Sound Trip.
0: Ang lupet!

at saya every morning.

0: oras, grabe naman.
1: Ang bilis talaga ng oras.
0: Diba, kanina lang parang inaanto ka pa, ngayon nagchichismis ka na. Grabe naman, bilis talaga.
1: Oo, antulin mo talaga, antalas mo talaga ka vibes.
0: Nakaapat ka na, agad na nasira.
1: Grabe ka naman. Dapat ganyan din kabilis kumilos kapag papasok na sa trabaho, ha?
0: Diba?
1: Oo, baka mamaya maunahan ka pa ng boss mo. Oo, tapos diba? Sabihin mo, nagpapalusot ka pa na, diba? Hindi bumili lang po ako ng pagkain.
0: Oo, tsaka masyado ko maaga, boss, ganun.
1: Ang malupit niya, minsan, diba, na late na nga, tapos mag-aalmusal pa sa labas. Iba ka talaga.
0: Iba, malupit, no?
1: Oh. Iba ka talaga. At ito na nga ka, vibes, may lipstick pa ako sa ngipin ko.
0: Hindi naman nakita, Mama Mia, pero pwede mo tanggalin.
1: Oo, yun nga, itinatanggal ko nga kasi ang pait. Pero eto na nga mga ka-vibes, sabay para makumpleto na ang umaga ninyo at para gumanda ang hugis ng pagmumuka mo.
0: Hugis ng pagmumuka!
1: Eto na, ibibigay na namin ang panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa lalo!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na ka-vibes, ang inyong Hulala, ito yung kukumpleto. Sa mga nag-aabang dyan, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
1: Makinig! Makinig!
0: Ay, ingay daw!
1: Eto na, Libra!
0: Libra!
1: Libra, may mga bagay na hindi mo na dapat masyadong ninaramdam.
0: Tulad na?
1: Eh, hindi ko rin alam.
0: Hindi nakalagay,
1: oh. Hindi nakalagay. The more na walang personal, and the more na mas may kapayapaan.
0: Actually, oh.
1: Taray, totoo naman. Eh, paano kung below the belt na yung ginawa sa'yo?
0: Ayun lang, walang kapayapaan yun.
1: Oo, totoo. Oh. Hindi mo patutulugin kung sino man yun. O, Scorpio, titibay.
0: Ay, titibay?
1: Oo,
0: sabi?
1: Oo, titibay ang relasyon ninyo. Kung meron kayong, wow, pinagchichismisan ng Bebe Loves.
0: Wow, diba? Titibay, tapos susunod, meron kayong pag-uusapan.
1: Yeah. Iba pa? Oo, hindi lang puro kung ano lang ang pinag-uusapan nyo. Maganda rin at may aral naman kayong mapupulot, diba? Sa buhay at kwento ng ibang tao.
0: May aral
1: pa. Ayan, ha, pinagtanggol namin kayo, Scorpio. O, Sagittarius. Sagittarius, mayroong pupuri sa'yo, pero mararamdaman mong parang may laman at niloloko ka lang ng taong to.
0: Naku.
1: May tanggapin mo na lang, ang mahalaga, invested siya sa'yo.
0: Oh, invested na?
1: Taray, ano yan? Ano, stocks?
0: Invested.
1: O, Capricorn. Capricorn, meron kang bibilihin na gamit para sana mapakinabangan mo sa trabaho. Kaya lang nakikita ng mga tala na iba ang makakasulit dito.
0: Oh. Oh,
1: at least napakinabangan ng buong opisina ninyo.
0: Oh, totoo, diba? Diba?
1: Oh, ang mahal, ang malas nandyan, ikaw ang gumastos.
0: Oh, pero isip mo nakatulong ka, diba?
1: Totoo, ipareimburse mo na lang.
0: Ah, pwede?
1: Oh, oh, hindi ko rin alam. Oh. Aquarius, lahat tayo'y may pagkakaiba. Wow, parang panta lang yan.
0: Lahat tayo ay rong pagkakaiba.
1: Kaya iwasan
0: sa amoy pa lang. Ay, hindi pala. Sa tingin pa lang.
1: Oo. Kaya iwasan daw ang pagkukumpara.
0: Ay, totoo naman. Walang komparahan.
1: Totoo.
0: Kasi pag kinumpara mo na yun, doon na magsisimula yung ano eh.
1: Tama.
0: Pag social media, nakita mo yung kaibigan may gantong post. Ikukumpara mo yung sarili mo. Ito, tapos magiging ano, sad ka. Tapos, di ba?
1: Buti pa siya nakakapag-travel.
0: Oo, pero hindi mo alam.
1: Napuro utang na siya.
0: Oo, napuro utang siya. Dahil picture magaganda. Pero palibot pa siya ng utang. Mahirap pala. Social media, nakita mo ang ganda ng post pero sa likod nun.
1: Correct! Diba? Wala namang magpo-post ng masalimuot nilang buhay,
0: diba?
1: Be.
0: Oo, diba? Kaya huwag ka masyadong, huwag may kumpara masyado yung sarili mo.
1: Correct ka, tama.
0: Sigmurahan kita.
1: Ay,
0: hindi na. Hindi pala pwede.
1: Hindi pa nga nag-aalmusa, sisigmurahan mo na.
0: O,
1: Pisces, malayo pa ang sahod kaya hindi ka pa pwedeng mangarap. Hindi pa pwede na mangarap! Kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang, pero kung mapapahamak ka pa rin, nabaylabas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Jokoloko. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa pagka!
0: Eto, may kaboses daw. May kaboses ka daw, Mama Mia.
1: Sino ah?
0: May kaboses ka daw. Kaboses mo daw si DJ Kiko.
1: Ha? Si DJ Kiko?
0: Lalaki.
1: Hindi, sino nagsabi dyan?
0: May kaboses daw si Mama Mia. Ano sabi ni Annalyn.
1: Annalyn?
0: Oh, ang kaboses ito. Sino ba? Wait lang.
1: Sino?
0: Sa lineup namin nun.
1: Parang
0: hindi naman. Makarena, magkatulad.
1: Makarena! Uy, I love it!
0: Ay, matalaga.
1: Uy, waran o honor, ha? Oh, oh, shoutout diba? Po sa'yo,
0: honor, Macarena. Si Macarena, ayan.
1: Oh,
0: Macarena, lang sa'yo. Ayan. Oh, ito, binabati niya daw na happy 68th birthday si Mama Mia?
1: Mama Mia?
0: Elizabeth. Reyes, Ian, and Janet Corridor ng Commonwealth Quezon City.
1: Uy, happy birthday! Ikaw talaga, nang bola ka pa, magpapabati ka lang pala. Oo, sige, happy birthday, Mama Elizabeth.
0: Kaboses ni Mama Mia si Matutina.
1: Matutina! Grabe ka naman!
0: Kinala mo yun?
1: Parang matanda na yun.
0: Matanda na ba yun? Ay, grabe. Pero maganda ang ano, boses si Mama Mia.
1: Talaga ba? Oo, sige.
0: From Nueva Ecija, nakikinig din sila ngayon.
1: Talaga ba?
0: Oo, si Ver.
1: Oo, Ver.
0: Nueva Ecija.
1: Uy, magandang umaga sa inyo dyan sa mga kabibes natin sa Region 3, ha? O, maganda talaga boses ko, nakakapunit ng yero.
0: Alam mo, Mama, sa Baguio, tama daw, hanggang Nueva Ecija, napapakinggan tayo.
1: Sa pamamagitan niyan, ng 102.3 FMR Baguio.
0: Maganda umaga sa mga taga Nueva Ecija, sa Kabanatuan. Baka napapakinggan ako ng doon sa may Sumakab Norte. Binabati ko mga taga ano, mga taga Sumakab. Sina Ann, yung kapatid ko na doon sa Nueva Ecija. Si Ann tsaka si Renz. Magandang umaga.
1: Ann and Renz. Uy, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes. Tutok lang ha, dahil hanggang alas 8 nyo pa kami makakasama at susunod na ang pupuksakan sa agahan. Kaya saan ka pa? Dito ka na. Dito lang sa inyo favorite mapagising. Ang programa, ang vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang araw maariba si mama
0: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wag mo lang kaharutin. Joke lang is my name, baby!
1: At dito lang yan sa bed na bed kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Para sa ating mga ka-vibes, 5:52, perfect.
1: Parang perfect?
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Galit na ka na naman. Ang lupet.

0: Uy, wow! Work from home siya!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! 5:59! Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
2: Tahan. I Give a Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
6: Hey.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito.

0: uutang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: Drives the Tribe. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-Vibes.
1: Ang lupet!
2: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.
1: Atrograde!

0: na bed ay kasama mo. Uy, kasama mo na ang bed na bed kasi ang lupet. 92.3
1: FMR. Favorite music. Ka-vibe sa soundtrack. Naglag. Hindi ko tawag si sinusulat kasi.
0: Medyo mahina lang ho yung internet. Oo,
1: mahina yung internet.
0: Oo, pero okay na. Okay na. Okay na. At kasama mo pa rin ang inyong favorite mapagising. Ang programa ang
1: Good morning!
0: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mong kumakaripa sa tawa pero ang aura maariba si mama Mia!
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong korutin, wag mo lang ha-ha, routine! Joke lang is my name, baby!
0: Baby, at ang ka-vibes, napakikinggan po tayo ngayon sa pamamagitan ng 97.5 FMR dyan sana. At syempre, shoutout din sa mga ka-vibes natin dyan sa may 102.3 FMR Bacolod at Bagayon!
1: Oh, wow! Good morning!
0: Good morning talaga! At ang mga bumabiyahe po ngayon ha, sa oras na ito, 6:36 ng umaga. Magandang umaga sa iyo, kalampaga na!
1: Kalampagan.
0: Dito, ano, oo, pero sana naman makita natin ang maharing araw.
1: Ay naman, oh.
0: Dahil maulan kaninang madaling araw, 'di ba? Lalo na sa may bandang south of Metro Manila.
1: Pero feeling ko naman magpapaano.
0: Sana magpakita na siya, 'di ba? Kasi may utang pa siya.
1: Sana.
0: Pero ito mga ka-vibes, ha? Narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes, ang walang kakwenta-kwenta rin kasagutan na dito lang yan sa buksaan sa agahan!
2: Buksaan sa agahan! Buksaan sa agahan!
1: Ito na ang buksaan sa agahan kung saan ang napili naman walang iba kundi si...
0: Si Gian ng Novaliches.
1: Ano siya, Gian?
0: Si Gian. Ay, magandang umaga sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa may bandang Nova.
1: Nova. Yeah.
0: Ayan ha, magandang umaga sa inyo. Tingin naman ang Nova. Ha? Iba pala yun. Pero ito na nga.
1: Ano ang tanong niya?
0: Ang tanong kasi ni Gian.
1: Ni Nova? Ni Gian?
0: Si Gian. Oo, ang tanong niya kasi ay oorasan na o hahayaan?
1: Oorasan o hahayaan? Parang ano ba to? Oorasan ko ba to? Hindi, hayaan ko na lang.
0: Totoo? Uy, sakto yan. Lunes ngayon.
1: Oorasan o hahayaan?
0: Oo, sakto yan. Ano bang nga oorasan natin at hahayaan, Gian? Mm. Yan ba ay pag-ibig? O yan ba ay yung pagkilos mo papasok sa iyong trabaho? Mm-hmm. O yan ba yung anak mo, di ba, na ayaw kumilos? Oorasan mo na lang.
1: Oo.
0: Bibilangan mo.
1: Orasan kita.
0: Diba? 1, 2, 3, kanya-kanya na, ganun.
1: Diba?
0: Oh, ano? At ikaw ba, DJ Joak Locos?
1: Ano siguro, orasan ang pipiliin mo sa akin. Hahayaan ko na lang. Hahayaan ko na lang siguro.
0: Tama ka dyan. Mabuti nililinaw mo. Raya ka? Ang ababa na sinulat ko.
1: Sige, hahayaan.
0: Oo, hahayaan. Pero sige, sa akin naman, syempre oorasan.
1: Oorasan mo?
0: Oo, kasi lagi nga akong mabagal kumilos, kailangan ko talaga yung oorasan ko. Minsan nga kahit oorasan ko, wala talaga, talagang minsan lumalagpas ako. Pero ang mahalaga, di ba, na yung naisip kong oorasan ang sarili ko. Para naman na kahit papano, maramdaman ko man lang na naging responsable.
1: Oo, syempre naman hahayaan. Alam mo kung bakit? Kasi parang pag hinayaan mo, parang lalabas yung creativity ng isang tao sa isang proyekto pag kaya nang ginawa.
0: Pagdating sa proyekto.
1: Pag kasi feeling ko naman kasi, pag minadali mo, lalo sa isang, sige, proyekto, ganun. Parang pag minadali mo, parang pipilitin niyang matapos. Siyempre, may mga defekto
0: yan. Paano kung contest?
1: Contest?
0: Hahayaan lang hanggang
1: Hayaan mo lang, pero
0: one week niyang gagawin.
1: Oo, ganun. Ibigay mo siya ka maaga. Hayaan mo siya matapos.
0: Pero sige, sa'yo, hahayaan.
1: Sige, puksain na lang natin si
0: Gian.
1: Itanong na Gian.
0: Halinawin natin, ha? Palakpakan na muna para kay Gian. Uy, ka-vibes, makinig ka dahil pinaghirapan namin to kahit inaanto kami, ha?
1: Oh, the pet!

0: kaming doon. Malapit kami doon! Oo, siyempre self-support.
1: Oo, oh, diba?
0: Oo, kasi naman magtutulungan, diba? Hindi kami-kami lang.
1: Diba? Sino din magsisiraan? Dito, dito, dito pala, walang ganun.
0: Ayan. Pero eto na nga, depensaan natin ang ating kanya-kanyang kasagutan. DJ Joko Loco, tapatin mo kami, bakit hahayaan?
1: Hahayaan ko, ito nga, sinample ko na lang sa isang pag-alimbawa, merong may alimbawa lang, may proyekto kayong gagawin, di ba? Parang mas, para sa akin, mas hahayaan ko. Hindi ako, hindi ko yung tuturuan na tuturuan, parang hindi nila mailalabas yung pagiging creative nila o kung ano man yung ideya na meron sila dahil sinusunod lang nila yung ano, yung gusto mo na ano. So, hayaan mo sila na mailabas nila
0: tama
1: yung sarili nila. Ano. Then kung may mali man, saka may ano,
0: tama
1: may tama.
0: Tama naman. Tama. Pero sa akin naman, na oorasan pa rin dahil ito yung napili ko, paninindigan ko to hanggang
1: tama
0: dulo.
1: Uh-huh.
0: Pero eto na nga, oorasan kasi naman, totoo naman yun, di ba? Kapag pinipigilan mo kasi o may restraint ano, doon sa paggawa mo ng isang proyekto, kagaya niya na, di ba? Meron kang time limit. Minsan, nakaka-affect iyon sa pag-flow ng iyong sariling creativity. Pero, hindi naman sa lahat ng oras, di ba? Dapat, parang atin lang yung oras. Halimbawa, paano kung ikaw ay trabaho mo talaga yung ganito, no? Gumagawa ng ganitong proyekto, tapos may kliyente ka at kailangan niya ng ganito itong pagkakataon o kailangan niya ng ganitong oras, kung sarili mong oras ang susundin mo, abay, paano ka pa magkakaroon ng susunod na kliyente na magtitiwala sa'yo? Kasi gusto mo ikaw lang nasusunod dun sa oras. Eh, di ba dapat nga may deadline yan. Masanay ka minsan sa may deadline dahil hindi naman tayo mayaman sa oras, hindi naman natin nabibili ang oras. Di ba? Eh, dun nga nauso yung kasabihan na we do not have the luxury of time. Di ba? Time is ticking, time is money. Sabi nga, di ba, sa US, yan ang kanilang common na kasabihan. Ngayon, kung hindi mo susundin, ano, o kung wala kang pagpapahalaga doon sa deadline na ibinigay sa'yo, abi, mahirap yan. Hindi ka pagkakatiwalaan ng iba pang pwede mong maging kliyente.
1: Oh,
0: yun lang naman yun.
1: Pero kung pulido naman yung pagkakagawa
0: ay,
1: mo
0: iba
1: at
0: din,
1: sobrang ganda
0: pa
1: ng pagkakaano mo na wala
0: sa
1: ano, saan ka tayo? At hindi mapupulaan at hindi mabubutasan at hindi pwedeng hamakin yung gawa mo. Bakit hindi naman?
0: Totoo din naman yan. Minsan, di ba, kapag ito, sa mga ganyang pagkakataon, di ba, ibig sabihin, ganun ka na talaga kagaling. Ganun ka na pinagkakatiwalaan nung kumuha sa'yo dahil ultimo pati oras, ikaw na ang bahalang magmamanage. Abay, dapat, galingan natin sa buhay. Oh, para sila na yung magtitiwala talaga sa atin. Ikaw na yung hahabulin.
1: Titiwala.
0: Oo nga. Pag malaki na yung pagtitiwala, di ba? Talagang hindi na ikaw yung maghahabol. Sila na yung maghahanap sa'yo. Ikaw na yung, sino ba yung ano? May kontak ka ba ni ganito?
1: Oo.
0: May kontak ka ba ni ganyan? Kasi ang galing niya magtrabaho, pulido, at pasok sa deadline, pasok sa oras, di ba?
1: Diba?
0: At saka hindi naman sa lahat ng pagkakataon nga talaga. Kagaya nga nung sinasabi natin, ayan, kagaya niya na 6:45 na ng umaga, lahat tayo, di ba? Ay, papasok na sa trabaho, karamihan sa atin. Ngayon, kung hindi mo oorasan yung sarili mo at ikaw ay may sarili kang schedule, abay, good luck sa boss mo.
1: Oo, diba? Good luck sa'yo.
0: Good luck sa'yo talaga. Oo, tingnan natin kung may maabutan ka pang trabaho. Yun talaga yung ano nun diba? Yan ang hakat dun talaga. Yan ang ano talaga, kahalagahan ng inoorasan mo ang bawat bagay. Ibig sabihin na naman nun, pagiging masinop din naman minsan, diba? Kasi hindi naman ikaw lang ang gumagalaw dito sa mundo. Hindi lang ikaw ang may pangangailangan. Siyempre, marami tayong makakasalamuha, marami tayong makakasabay. Ngayon, kung hindi natin kayang igalang yung sarili nilang oras, abing mahirap yan.
1: Oh, oh,
0: diba?
1: Oh,
0: diyan magsisimula yung yung parang resentment at saka pagkakainisan na pagdating sa trabaho.
1: Tama. So, kaya naman, kung ikaw ka vibes, meron ka ditong ano ba yung point of view mo dito sa usapin na ganito?
0: Totoo.
1: Ikaw ba?
0: Uy, meron nga. Meron. Merong kasagutan yung iba sa mga vibes natin. Meron!
1: Grabe,
0: hindi sila magpapatalo. Ito si William Mortel. Sabi niya, ako uurasan ko siya para malaman ko kung hanggang saan na yung kaya ko. Tama niyo? May point siya doon, ha? Si Collectol, ako uurasan ko na lang kasi may limit din ang pasensya ko. Ayokong hayaan lang kasi naiinis akong maghintay. Grabe ka naman!
1: Oo, minsan nakaka... Nakat maghintay.
0: Nakakainip, di ba? Ito nga si Louis Basco, sabi niya, time is gold, sabi nga nila, edi palitan ng orasan na gold.
1: Time is gold when watching...
0: Hoy! Ano?
1: Sabihin ko ba talaga?
0: Wag. Pag tayo ni Humire. Ay, ito, si Jeff Tags, haya na lang. Ganun kasi akong tao, understanding. Grabe ka naman.
1: Understanding.
0: Oo, pero hindi lahat, di ba? Ay, kagaya ni Jeff Tags Oliveros na kayang maghintay, kaya maging matyaga sa ibang tao, di ba? Ito naman si Jessa, sabi niya, ako hahayaan na lang, DJ Mamma Mia, para wala kang problema.
1: Ah, yan daw, hahayaan na lang.
0: Pero minsan, kapag hinahayaan mo, kinukonsinte,
1: dyan nagiging problema.
0: Oo, yan ang nagiging problema. Kapag kinukonsinte, syempre, sabihin niya, ay, okay lang pala.
1: Oh.
0: Tapos biglang habang tumatagal, hindi mo na masita kasi hinayaan mo na eh, di ba?
1: Kaya nga sumagot si Greta Cruz, sabi niya, ako sasapakin ko talaga yan.
0: Ikaw naman, Ate Greta! Pinag-uusapan lang natin, orasan o hayaan. Ikaw naman, sapakan ang naiisip mo.
1: Greta to eh. Greta ka pala.
0: Yeah,
1: Greta!
0: Ikaw baka vibes, baka may habol ka pang hiri dito sa ating puksaan. O orasan, o hahayaan. O Lunes na ng umaga, 6:48 na. Baka naman ikaw ay mahuli. O orasan ka na rin ng boss mo.
1: Ay, oras. Paktay ka din.
0: Oras na! Oras si Santing!
1: Orasan ka din namin para i-share to. O, share mo na to sa mga kaibigan mo.
0: Correct.
1: Tapos sa mga kamag-anak mo, kapamilya mo, di ba? So, share na nitong live namin.
0: Tama, ito ang dapat pinapakalat ninyo sa buong mundo.
1: Hindi
0: ang kwento ng ibang tao. Ayan man ka vibes, 6:48 ng umaga, makakasama niyo pa rin kami hanggang alas 8. Ito pa rin ang inyong favorite papagising, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: With you, na one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ang tawa, pero ang aroma arriba si mama.
1: Kasama rin ang design na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joke loko is mga name, baby!
0: Dito lang yan sa Bet na Bet, kasi ang Lupet, 92.3 FM on.
1: Favorite music radio, Ka-Vibes sa Sel-Drip. Alas natin mga Ka-Vibes, 6:48 na, perfect.
0: Parang krope.
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah!
2: Good vibes! Good morning!
3: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Jose Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-i-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
4: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang namot sa anumang uling sakit.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuloy Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupa!

0: Rebecca Shirley.
1: Pabulitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, perfect.
1: Really? Yes. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: May bahay ang aming body.
5: Ay, patawa!
4: Merry Christmas! Ay, patawa agad?
0: Grabe naman,
4: naman yan. Ang kunat, ha?
0: Ang kunat, patawa. Kasi na umaga na nga nga, Rolly.
4: Oo, ano ba? At saka September pa lang, di ba? Sinasabi ng mga, ano eh, ng mga may-ari ng bahay. Hoy! September pa lang!
5: Ay, sabi naman, pag-berman siya po, Pasko na.
4: Pasko na nga daw kasi.
5: Pasko sa Pinas.
4: Oo nga. Wala nga raw kasi natalo sa Pasko na nga Pinas. Pero di ba, isa rin yan sa mga factor para maramdaman mo talaga yung Christmas vibes sa inyong kakalsadahan, sa inyong lugar, kapag may mga batang may ingay na nangangaroling sa inyong lugar.
0: Oo, oh, di ba? Diba?
5: Pero ano yun na, pag magkakaroling kasi sila, ano, yung may daladala ng permit, parang gano'n.
4: Ah, gano'n? Diba? May permit? Grabe naman
5: ito
4: yan.
5: Ito ang permiso mula po ito sa atin.
4: Mula ka sa dole.
5: Kami po ay pinapayagan na magkaroon.
4: Children's working permit, ganon. O ito na nga para mapamaskuhan tayo ng ating mga ka-vibes. Abay, sagutin na natin ang ating
5: dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-dog-d
4: ba malambing kapag?
5: Malambing kapag may hihilingin.
4: Ay, ganon.
5: Ay, ganon.
4: Boring.
5: Malambing kapag madilim.
4: Ay, ganon. Wag ganon. Pero kung asawa mo, okay lang yan.
5: Malambing.
4: Oo. Sa akin naman, malambing kapag kung gusto ko yun, nilalambing ko. Pero kung ayaw ko sa'yo, umalis ka dyan.
5: Uminit ulo.
4: Oo, baka mamaya eh, maitaog ko yung mesa, ha, nang hindi oras.
5: Naglalambing na eh, nakakainulo yung...
4: Lambing with consent, baka mamaya hawakan ng hawak, ha, diba? Tapos eh, hindi naman pala nagugustuhan nung hinahawakan ninyo, tapos kayo naman panayang hawak ninyo. Sabi nga sa kanta, no tats.
5: No tats.
4: No tats.
5: Dead na dead talaga at no
4: net
5: tats.
4: Na dead talaga ako no sa tats. Mga makemot-kemot mo. Hoy ha, lambing with consent, sinasabi
5: with
4: ko
5: consent
4: sa inyo.
5: Daw. So ibig sabihin, pag may consent, pwede.
4: Eh kung nga, kasi may consent eh. Oo, diba? O sige nga, hawak mo ko
5: ikaw,
4: dyan.
5: Ano ba?
4: Diba sabi nga sa kanta, wag dyan. Ay, may kinuhi ako dyan. Ibig sabihin, walang yan. Consent yon ha? Ito naman, si Geoffrey sabi niya, malambing lang kapag bagong sahod si Mister. Walang nga kayo. Ito naman si William Mortel, malambing lang kapag malapit na yung sweldo. Hello ulit sa'yo, DJ Mama Mia, DJ Kim Churro. DJ Kim Churba daw. Ito naman si Lawrence Manipor, malambing kapag mabait ang dalawang, uy, mabait na ba kami sa'yo? Ang dalawang favorite kong nagagandahang mga DJs, si DJ Mama Mia at my baby loves, si DJ Jaja.
5: Baby loves na
4: baby tao. Loves ka na, be.
5: Level up
4: Jaja.
5: Ka na.
4: Jaja, Diyos ko po. Oy, Mario, may kaagaw ka na.
5: Si Lawrence. Lawrence! Sabi ni Joe, abaya, sabi niya, malambing kapag may ipapabili.
4: Uy, alam niyo yung mga bata ganyan, di ba? Sa kanilang mga magulang minsan. Pero kapag uutusan, sisimangutan, sisinghalan.
5: Dadabog.
4: Oo, pero kapag, nay, may field trip kami, gusto ko nang sumama. Bait-bait niya, no? Akala mo, anghel. Ito naman, si Sari Lerma, sabi niya, malambing kapag in love. Uy, shout out daw sa lahat ng FMR DJs, lalo na daw kay DJ Sigel! Iba ka talaga, Sigel.
5: Oh, syempre.
4: Ang kamandag ng iyong pag pumipilantik yung kanyang buhok.
5: Hawi pa ka na buhok. Ay, ibang klase yan, Sigel yan.
4: Ito naman, si Ate Greta Cruz. Oy. You're a Greta singer.
5: Greta.
4: Sabi niya, hindi talaga ako malambing kahit meron akong iutos.
5: Ah, yun talaga.
4: Iba talaga. Antikas talaga nito ni Ate Greta.
5: Diba? Ano? Nag-alap nga ng away kanina.
4: Uy, awal lang sapakan na.
5: Oo. Si Joy Barbarona. Malambing kapag may gusto siyang ipagawa. Oh, ay, ano
4: ipagawa?
5: Ano kaya yun?
4: Ay, yan naman si Emily Panganiban Casimero. Sabi niya, malambing Casimero. Lang pag may kailangan.
5: Yan o, Casimero. Parang siya na lang. Boxer, ha? Yung...
4: Ay, oo, Casimero.
5: Kala naman siya, John Riel. Emily, yes.
4: Oo, baka kamag-anak niya sa talampakan, ha?
5: Baka, oo. Diba? Ibig malakas ko sa mundo. Si Arlene, sabi niya, malambing kapag boses ni Kuya Totoy lang ang naririnig ko, nawawala lahat ng pagod ko. Yo!
4: Kaya naman, Kuya Totoy!
5: Kuya Totoy!
4: Siya mga kabayb, sagot na ng sagot dahil mababasa pa natin yan sa pagbabalik ng inyong favorite papagising. Ang programa, ang solid vibes.
0: Good morning!
4: With you, one and only Kulit Tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama
0: kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kulitin, wag mo lang aarutin. Joke loka is man and baby!
4: Baby, hindi ka na yan sa bet na bet kasi ang lupet ang 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
4: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
0: 7.23, perfect!
4: Para
0: tama!
4: Really?
0: Really? Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet.

0: sahod niya na. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: Yeah, surely.
1: Paboritin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, people.
3: Perfect. Perfect.
2: Mama.
3: Really?
2: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Huwag bala sumasadaan, katawan ay igalaw. Sige, sumayaw ka.
5: Talaga? Meron na naman?
4: Oo, huwag naman tayong ano sa daanan, mga ka-vibes. Ako kanina kasi may nakita ako na viral video na, well, sa kasamaang palad, ano, talagang hindi nag-survive yung nabiktima dahil nga po nabangga dahil sa kaskasero po na driver. Ayan, mga ka-vibes, ingat-ingat po tayo, lalo na ngayon, 7:41 na ng umaga. Siyempre, nagkukumpulan na ang mga sasakyana. Marami na rin po ang bumabiyahe, maraming tumatawid. Abay, siyempre, pedestrian po ang ating priority. Pag nakita nyo na nakatapak na doon sa puting linya, patawirin nyo na ho, padaanin nyo na. Hindi usasagasaan nyo pa, mga walang hiya talaga, oy.
5: Dito kasi, pag ano, yung pedestrian, parang yung tatawid, yung pa yung atras.
4: Oo. Diba? Eh kasi alanganin, na dahil nakikita nga talaga nila na parang minsan, di ba, humaharurot pa yung ano, hindi mo alam kung hihinto. Yun naman pala, hihinto naman pala.
5: Kaya lang, yun, diba?
4: Grabe yung buwelo kasi talaga. Pero sa mga pedestrian din naman, para fair lang din, kapag nakita nyo nakapula yung ilaw, abay, huwag mo nang tatawid. Dapat naka-green po dapat yan. Unless na lang, sabihin sa inyo ng enforcer na, okay, go na kayo, kahit nakapula, baka naman kasi sira yung ano, yung traffic light. E di, mag-go kayo, di ba, para walang problema.
5: Kaya, bilib ako mamamiya sa mga driver na, alam mo yun, yung malayo palang, pag meron sa pedestrian, walang enforcer to, yung tatawid, talagang titigil sila malayo pa, pinagbibigyan nila.
4: Tama.
5: Sobrang saludo ako sa mga ganun.
4: Sana ganun lahat, at hindi yung hinihintuan pa yung pedestrian.
5: Oo, diba? Hindi ako talaga, napipikon ako sa mga ganun.
4: Oo, ano na, nagjaba kayo, ayaw nyo bang patawirin? E paano kung kayo kaya yung nagko-commute, ang hirap kaya, di ba? Nagiging pasahero nyo rin naman yan.
5: O kaya naman titigil doon sa may, ano, ng, yung matatakpan yung pedestrian, yung pag-aandar ka, di mo alam kung may tatawid na biglaan. Kasi inarangan,
4: totoo.
5: May mga ganun eh.
4: Abay, minsan, nakaka-contribute tayo sa aksidente kapag ganyan ho ang ginagawa natin. Kaya naman, ingat-ingat mga ka-vibes. 7:43 ng umaga, mag-ingat po lahat na pumapasok ngayon sa trabaho.
5: Reminder lang naman to eh.
4: Mag-ingat tayo dahil lahat tayo ay may uuwian pang pamilya, mga pets man yan, o kaya naman talagang ating kapamilya, di ba? Ingat-ingat tayo, ka-vibes. At ito na nga!
5: Ano ba meron?
4: Ito ba, ihabol natin ang ilang sa mga hirit na mga ka-vibes natin dito sa ating dugtungan. Ito naman, si Coach Everyday, malambing daw kapag gustong magpalibre. Ayan ha, sinasabi natin, yung mga mukhang ano talaga ha, puro libre. Ay, ano naman kasi, di ba, sa hirap nga naman ng panahon, di ba, masarap nga naman talaga magpalibre. Pero dapat, abayapan tayo ang inyong pagtrato doon sa taong kinakaibigan ninyo. Hindi mabait na kayo kapag may kailangan talaga. Ito naman si Jeff Tads, malambing kapag may gustong ipa-follow sa TikTok, aba.
5: Oh!
4: Oh, dahil dyan, i-follow nyo raw siya sa kanyang TikTok, mga ka-vibes, at Jeff _ Tads.
5: Ayun oh, Jeff Tads.
4: Ang
5: Tads pala si Jeff eh.
4: Oo. Ikaw nga din, anong TikTok mo? Dali, damay na natin.
5: Joko Loco.
4: Joko Loco. Sa akin naman, at mamamia.fm.
5: Diba?
4: Damay-damay na to ha. O doon naman, si Anne Mary Joy Abain na malambing.
5: Abain
4: si...
5: Abain.
4: Oh, Abain.
5: Oh, listener ko yun sa ano ha.
4: Talaga? Oh. So, for life.
5: Yes, dito na siya ngayon.
4: Okay. Iba ka talaga, ka-vibes ka na rin. Malambing kapag may pera. Ito naman si, sino ba? Si Joel Jason.
5: Joel
4: malambing
5: Jason.
4: Kapag ganado. Taray, kapag hindi pagkuhad. Iba ka talaga. Yeah. Ito ka-vibes ha. Siyempre, konting lambing din namin ito. Abay, makinig lang po kayo sa amin dahil susunod na rin po ang paboritong bitamina ninyo sa umaga, ang programa, ang Favorite Vibe, kasama si DJ Kiko Kalikot.
5: At si DJ May.
4: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali.
5: At speak of lambing, konting lambing lang namin na ang itatype mo lang sa aming social media account at 923 FMR Manila sa lahat na yan. FB, YouTube, IG, X, TikTok, and Spotify at 923 FMR Manila.
4: Manila. Diba? Ulitin pa namin.
5: Ulitin pa namin.
4: 923 FMR Manila. Isa pa?
5: Isa pa.
4: 923 FMR Manila. Okay po ha?
5: Search mo lang. Pag sinipag ka, idamay mo na yung YouTube channel namin, personal YouTube channel namin, Joko Loco. Search mo lang sa YouTube ko. Punta mo yung YouTube, search mo Joko Loco. J-O-C-O-L-O-C-O. May bagong upload.
4: Tama. At saka magkakaroon pa siya ng bagong upload. Abangan ninyo, may kasama siya sa mga susunod na buwan.
5: No, talagang si Mamma Mia, sasama, mapifeature ko to sa ano, sa content ko.
4: Ang hirap talaga kumita ng pera. kahit yung mga nakakatakot na lugar, yung mga sementeryo, susungin. Para sa niyep. Ay, Diyos ko Lord talaga. Pero eto mga ka-vibe, syempre, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Abay bukas, makakasama nyo pa rin po ang inyong favorite mong pagising. Ang programa, ang vibes.
5: Good morning! Uy, may babati pa!
4: Wait lang!
5: Si Pabs! Oo, oh, binabati ko lang si Pabs Barameda. Magandang umaga sa iyo.
4: Uh-huh.
5: Sa lahat ng mga ka-vibes natin. Tapos binabati ko si Barry El Pedes and si Nono El Pedes and si Michael El Pedes. El Pedes family and si Basang. Magandang umaga. Salamat sa pagtutok!
4: Salamat sa pagtutok mga ka-vibes! Mula alas 4 ng madaling araw hanggang ngayon, alas 8 ng umaga, kami po ang inyong nakasama, ang inyong favorite papagising. Ang programa, ang advice.
5: Good morning!
4: This has been...
5: Wow!
4: This has been your kulitadem sa umaga. Mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia!
5: And this has been... Joke lang ako na kasama niyo ang DJ na pwede mo ang kulitin, pwede mo ang kurutin, huwag mo lang kurutin! Joke lang ako is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet na 92.3
5: FMR. Favorite music radio combined
4: sa soundtrack. Ang aura!
5: Aura sa 746. Perfect!
4: Parang tropic?
5: Tama.
4: Really?
5: Really?
4: Yeah!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
7: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. May babala umano bago ang pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon kay Banga Mayor Albert Palencia, may nauna ng plano ang 16-year-old na estudyante na isagawa ang pag-atake noong September 3 pero hindi ito natuloy. Ilang oras bago ang pamamaril, sinabihan pa umano ng estudyante ang ilang kaklase na umuwi pagkatapos ng tanghalian dahil isasagawa na niya ang kanyang plano pero itinuring ito na mamakaklase na biro. Sinabi rin ni Palencia na ang baril na ginamit ay umano'y pag-aari ng ama ng estudyante at kinuha mula sa isang vault at sinusuri naman ng mga otoridad ang online activities ng estudyante kabilang na ang umano'y pagkakasangkot sa true crime community. Ayon naman kay Education Secretary Sunny Angara, makikipag-ugnayan ang DepEd sa DICT at DILG para imbestigahan ang posibleng online influence sa insidente.
7: FMR Newsbreak.
8: Samantala sa iba pang mga balita, kumikilos ang pamahalaan upang maprotektahan ang mga Pilipino sa posibleng epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East at muling pagtaas ng presyo ng langis. Pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang Uplift Committee para palakasin ang mga hakbang laban sa posibleng pagtaas ng pamasahe, presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Tiniyak naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng gasolina, diesel at LPG sa bansa. Patuloy naman ang cash assistance sa mga benepisyaryo ng Uplift Program habang may pondo rin para sa repatriation ng mga OFWs na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Itinaas na rin sa 12 pesos bawat litro ang fuel discount para sa mga kwalipikadong transport workers habang may tulong din para sa mga magsasaka at mga mangingisda.
7: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, naghahanda ang NCRPO sa pag-deploy na mahigit 17,000 pulis sa Metro Manila para sa mga aktibidad sa ika-54th na anibersaryo ng pagdeklara ng batas militar. Ayon sa NCRPO, nasa 17,085 police personnel ang idineploy sa mga inaasahang pagtitipon sa Edsa Shrine, People Power Monument, Mendiola at Liwasang Bonifacio, pati sa paligid naman ng Senado at Kamara. Tinatayang nasa 3,000 tao naman ang lalahok sa mga pagtitipon. Hinikayat naman ng NCRPO ang mga grupong magkakaroon ng aktibidad na kumuha ng kinakailangang permit at makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa seguridad at traffic management. Sinabi rin ng pulisya na wala pa itong nakikitang beripikadong banta pero patuloy ang pagmamatsyag upang maiwasan ang anumang abala o kaya abala o pagkagambala.
7: FMR Newsbreak.
8: At iyan mga kabayan sa ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
7: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
9: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
6: Ang lupet!
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
10: I can't cover up my feelings in the name of love.
9: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
11: Yeah.
9: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
12: Grabe na to!
9: Tahan! IDiva Night with DJ ID. 6 PM,
5: At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.